0: ngla rami krentu so tumai be tam tam kayari gonwa rami krentu so krema loktunde sa ara kure ta kalkal nandiro kla hawraida kuden ngaw kla hawraida nda jidul manai furumni andian andia kla modu adin sandenyen
1: kiram lam ra'il mu ya uzuna ma gwamnati fuma na askira wa bai kre borno ya lagri lar na jira de no sura adadu maranta ba dare me ta jir mian me luko ya kin nelan fi luko tulure so zakata ade makru duri amaranta ta jir fisko e kamaru muskun tariwa bako aramilan kasharu sana kiraram askira lar na jira sha defense headquarters la notina made wa ruma zo sume la uba imtala wa kin ta september e de council for sadu ni fi luko arakna lan suru burni abuja la mina ro hauru sa ka jilla dun wono gwamnatin lardin amerika idai dawari askiran zuta jidiyar indiya lardin najeriya yalan su lori kalakta yama adayin mukam lankwacin lardin indiya da zancin bausu na komishina lamarachi tibirime ya kawuske ya wuzina makare borno ya sayi na buba ya im larafa a kintawo september idai kawunsa indi sa'adu ni filko a rakina lamela rosulu jami'u sura kanada ya cina kulaka wuri zudo yin gawiluwa ya te ya nan wate ya nasar nusa ya sa yalan sinan sanama adiyan karabka ICRC dai im larafa kan ta September dai kan sun di Saudi di filko arakna lan suron guro mod ganare brinyer wai creper no yela gidi lar na jide lam mi laro maskin nan gurdi soro kike fomte ya samzu nine clan hawra fan win karabka ci dawlar na jide sha Nigerian Labour Congress NLC lan notina mare tamcin zu tam dane Benson Ubay im talawa kan ta September dai kan sun fol Saudi di filko arakna lan hawru sa ka jillan she te da zalan min zafilzina kala futu taman kan da fitri ari su te da za da Chris nine hare makuru gwamnati lar Nigeria dolo rotuna kalakin da kure kurut oil da kasuram kun da fitire sasirte dangote sha dangote refinery la notuna maduro kuzukuro sadusna ga usurukun ta august day count finil ko lar sa bin difil ko arakna lan kufu askalar nigeria so lai kirmai kura lar da general abdurrahman chane da dunodunon moro tamza knasar basad 9 gile kusku kuma ido lar nigeria dukin da amjiri dan karayan clan haura fan win
0: ngila harami karantu su adikla hauraye ce sawayanci da shattima lawan mangunoyin kedo daji sa tulur sitiya nandiro kamil haurade kudin
2: ba ai suka suro kawwa adiyan motoli tare da nguron nguron jero ga indun
3: kwasa fita yartaye na nguron dedin fulangzi
2: ai shi kwasa fita yartaye din
3: kwasa fita yartaye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizi kampol lokojin
2: ma kwaswa fita yartaye da kam lorjin na
4: ferin tawo da maro kam lorjin kla loktuen sharetiya
2: mama kwaswa fita yartaye aduwari zuna de
4: ferin auritiye su tuna de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
2: ba ai so di walla din
3: an dai ranye kwasa shi mada kaliyan muskon dia kla klan tulta ji sakata kinza kumbundia shawar geta kada fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkorniya kada baro rotin lotu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodinoyo kuru ade ma litarin ne karingin kaduno muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbungila buyo kuru ade ma korkorndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyan kawli adi ndarason nandiro sudu

0: ngla harami krentuso daji loktar kalkallan nandiera no a diwal nde telefon yedu bonwi paraskram wachro nandiro ishin radio narasonlan mita piskun uskun nuta uwa daji harami krentuso a diwal do andia fandui de shima super usku fal dio lar fal usku fal dio arak super abi super lar super fal u dio indi super lar arak dio lamba do bonu ya daji ruptuwi paraskram wachroyo audo moduro kladen mananyendi diwala doi ande kala kambayan kare ande so njesenyeya suro babur aubi kekena pepin ka fandi ande klan daji ingo kamla diwali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amun sawa
0: dawa tukliya
1: kaliwa sulai inda shida
0: kaliwa sulai alim afima diba
1: inda inda ga sabi alhamdulillah
0: kaliwa sulai masha Allah ade
1: isa musa mara jin go dam garin ga ko ta
0: pe ngala isa musa ai bayano ya ramin kaladin awo shawariro
1: we awo shawariro ikin de asin ja awo tare kilan zaro kisa awo afani ni la document la je suna shi la biya awoduma awo kurau la biya awo kambai
0: ade
1: dunonin ya yi nanin namin
0: ade
1: yo ayayin kan ne biya nafsi ya yi shi je kin klaro su ba da shi ma su da yi ingun zaforo
0: jire
1: ta ta kare ya dingu ma wani na sawalan awo na na awo ni ko yidin wani je nimin amma awo document pero embolo de angay muko nimin roni min aw kala dono nimin en gananin yo gananin tsam kwal lenimin de kuru kare ala du kuru aw shi na ten made ino tun zuma ba passenger gade yisu gaya awo ringila suriya biya sulin na gozu sulin kazi hero goji
0: ade gozin yayi passenger da so kare ala kwal zumar no jimba
1: ya no jimba
0: ade
1: awon gon za so collection gawon za duwo zan bai da zai ya biya passenger gari le lawar zan ai indaro le ni min kai do ni ya sanin wannan le ni ya biya kam gare a wurin gila suriya ni gozo fili aw am kada kuma imani bawo
0: ade
1: la du kuru goza na pe ma zai sadin gawalan yalanye takol muko ya abana ranan zuwa kwastan religion gawarin ciro nafko na ya biya gozo a ngoji ya kamla a takon zuwa zina su na bai ma dai wuro shi wani a yikin ba wani kala jiri kala ya wuri ya wuri yare yikin ba wani
0: yare
1: kamla rashidi da zina a yi wani ya a ngoji ya takola da bisoro din ciro ko ya biya shiro yake wani na bai mi a goma a wanda ciro yi ne wani nda kudai su sabi man kuma zai takola da sabi man da yi bo wani bone ya dan karama ngongo dia ngona da akana da uci kasu gambore a uba garar ne wono yo idin kirma iskiya nya na kina wana are a are wa nan kakkal biya ga waran mu kosan ne din biya uta ngana wa nan dai sai indi kasha wanda bo da ya a ngoyi de na le mu maso idin ngoyi de uda ta biya kare ngai ngai isa dia a kano a kake ne mu ma cikuro ne wa ai ma ba ya takul da ma ya kunguna gare a ba ai ma ba ne ngo kare mu
0: yawa
1: ya kuma ta shiro ki a wani kuma zu duro kin ba shi da sadin
0: jire dia
1: no ji a wadin gule din dia
0: jire
1: ka kale wan tuno
0: ngala hoshi isa
1: karin zuro isa
0: musa a ngala hoshi kasaro isa musa ai andiro hutudo kariya za su amsa ya fatsiya so wanda ne klan hawar lace. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Da kaliya sulai
2: barakallahu
0: alhamdulillah angala aje zara ya fantin mu dun da fani ma
2: mu dun da na so sai na kala kare na ke salan da kiyan na
0: fotoin ya sinya ya wadiyan kala kan bayan
2: Futudo ni gaskiya to ndin da futudo ne kan bai a wanzu futu kalujin da kuma musamman na fatar radio selan lokulan kare so ma zai man kamar zo lin baya da so kan to so lin baya da lokulan kan lar kare zurun gugu ya cin fatar radio allone tisulle tisulle tisulle tsaro kul din ne ro no ti amma ga dai kullun ne an fatar radio sai dai shi ro gara kaziya da kare ah yo kaziya ne kare kul zan ci kul zan din ah yo amma buru ce la tun gesto da ne kuma sai na ce nan kare ma da shi kare da golum ga ni ya ga ma shi ne nan gana tun so da shi ma akai da su din kare lambayin gube di fara don ka ce shi ne nan mun da audu na mai kare la kare ti bana jin ba ma gana ne au da kake amma kam me kongo so din nan kuye din gana kura su ya so aula sama dire taru to san ma puro le zuna dinari yan gan gugu na nan karo kam sai akai sai an zalin ta sai
0: musamman ga wani
2: aha umu sama na wun just to sai ula me nan karo sama ga tuma kare yan gan mashine din nan ba to an sai yar ga nan da sai don gan mashine sai ku tsara wurin ta biya gana ne Allah ya just to the issue ko kama haro wanda na nan ma sai sana so mun kwanta da adara ara nan ma ula hangal nan zaji na yin ta sanin ne
0: ade kuma aja zara suro awo chare sai na fefu edin campbell managing din shi sai dai na sha sagiwa barake din kam kare zufatsiya kam be wakil zana ganazin nanzin isaiya kare din nanzan ganazin yo karabka gade wa mashinu nguro gade suru sai awo atarin na shanzalan sadin ma she bana su din kam sai
2: kala
0: ayo kuma
2: asu muna maram yo tashalan zaina yo nguroya ya tashashi ma dun bando ne nguron da dole kishi ne musamman da kuma an da area kosan da bai shi ne ai kare da fasiya na done yunen kan na suna dole ne amma tun san dai na amanda kala layyana kala layyana mashin bam musamman kala layyana le dun ya su sau kan buko jin din yo shi din na lan jira sai nan san dine
0: ah sai dai sai ya botiya sai ya botiya saye da yi misalo kuma sakin goro a giwa bare kero kam
2: da shi wanda an tsaro ga ya boto wadi da wanda lamba wayan zai be kuma shi zai zo bare kam da kuma shi ne na ta lamba da suru gojin biro wallo na man dan kan mashin manya biya gozu a misalo da gala di manya gozu alama na a wanda yi ja tura ga manya gurgu da ne su sana biyan dan ta san dan ta boni ne biya a wai muhimmin da an tsaro kare da rajista dai ma shin mazo dai adon lolo na dai fa zuwa ta tare da yin dan sai a wanda nan zare shi a to ni sai ta harka zai amma zai ka do ne in ka do ne ka do zai yin ba kala zan zan sana
0: ingila
2: har ma
0: dai ingila dai ingila aje sara she shawari yanzu cina da ji ngo kam gade assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jin
3: nan wanda ta kula
0: class lady
3: ta kuyin bura bandi fara
0: ngila bura bandi bushe lokta botro
3: alhamdulillah ya maro kan
0: yawa
3: ya maro kam to karen zan mutun je kan
0: tawar
3: garan akai karen machine nan machine mu waya fa lata ko dunar waya ka ba wa ko dunar kan hata
0: ayya
3: ya haula dio na la ne zuwa bullan na gonye police sai mai tare da yadi
0: kon
3: tare tim du so to lok kamanda da buwar na kamanda kon duk gonye kamu kuma zai waya ma dai da kwa mai kwayan su na isa ngongo isa kalbi ta mai dire isa da ji su wane guja wato ni wane su kalbi sun do isu wane na da kai kada in biya boza ya boza waya ai ma ba ai ma ba ATM da wanda da sama dran a kuma ba zai so waya
0: ngila
3: anna taro da sai mace mutu da ya bonga
0: sai
3: aur wata da ne rasarin baro wannan ma station da ta tunde kullu yi gami na police station da police station ya yi ma amda boze ya number mai boze kam da boze ya insha Allah lafiya kam da jima ya ma wannan ma tsalewa
0: ade
3: kam da ne karin da lamar waya ya zo daldama kam ya ma zina wannan ma shi ne da kam da ne waya ne da kono kuna ma wannan ne kam da ne wannan ma kam
0: sar sai kuma sadu ga dole sanar da tare da gidan ka boda sai kuma waya waya dinan karo ai au gajere wallo na
3: ma fanda duga ka tare in je machine gurgin sai kam gurgin machine sai na do
0: adai kuma shi babur ma na sha jiwa barake dai sai na za kare an magana ta yambe sai yayi kam kare zufasu ya na sha duro sauru gulje na sha nguro sa kosta me so sak ta shan ba mai so na gade so ru sai ya jiri ka ta faru goza ya amsa ru kala kambayan so ndin na rumin
3: ah kala kambayan so ni amma futo ya zara ya gulje dai inda mashin da kala yero wala na mashin da kala yero wala ma kam da adal ne yero wala na ma wanji ba kuma jiri isa ba da ta ta ta ta ta ta wala na ma waya ba kam da ta mace mara ce ne wala ma ai kuma su wanji ba
0: ade su wanji ba sai kala waza ba ade goto masu masu ran zan goto wanji
3: yawo annan ka
0: ade su ku ade a hangal dana tu
3: har ma sai ya boti
0: gila ba wa bravo ni
3: gila
0: wushe kasaduro gada daji a harami karantu su lokta duka kallin nandiro fule ikiya daji kwaya ideal do from yen nandiro press gram shima har goye konyen

0: hangirgin bi ma insha Allah ti mai bai kare da sai ni so ne da dinna sha waya re ina uklaro uwa uwa uwa zan ti intara je sun yi suro august kinya august august riala ko sai nin kamura gonge sha chokarin sha charu kaya waya ne je ko dinan ji fiji da yi chokarin dringi tashan ba mara kariku tashan ba mai yido tiran lenge passenger gonge da ngana da waya ji ma da churu ko churu kaya go kaya miskol da kada sha bo kaya uwa ya kiyo ne yanga lan uwa amma kawan ji fiji dan di riga na ko ya kudi yanga lan ginalan sinan karo tashan ba mara koso ne go koso ne chokarin le go kaya kamu rusulunare ke ao publicato ao ya ao lazima so suru mota inceptana sana wadi ya gani ya suru kaya kam yoko nge muna ro kam yoko yo muna lende wanti kesha buonge kuma ino nifi mde nyiro wa yari nyiro kucha wa atani la ai wango amu publicato samu mruono wati ya muna ro leko muna ndo diringe wanti ke iske headquarter ao headquarter label kutia la wayari kukero kam yoko there is ai ai maro nongi unomo ya iki ya chawa ya mbonge ala hikuwa la waya moye ya kaji yo I'm sorry kama jire rizuru na awla gana guu inge senamu kame nyuro gozi nyuro ala ritaro su nyuro gozi saari ya I'm sorry kam da sata au kutu kam nyuro gana gani yo ali jese kwa kama jinande ruburu agere ali jese kida je I'm sorry daje au dugu wada maa ala gana kano sorry kame nyuro kuna china yenkel nyuro chi yenkel kama ndi ano zina nyabuwa na numa kame nyuro akutu siri nene dari ala nan karo cirin ya amma amla da wala kiske
1: gala mama doctor ngu gurnuma gala zoro bayanin da gala yayi daji tumayin bai shawari so dai amsa dai fanzana da yi boto dare ya rigonye assalamu alaikum ba diol da tuskata assalamu alaikum
2: alaikum jama'a ya wanda wata
1: kliya kliya sai duma najin
2: muhammad abba manajin groko na yabi ukir karaka radio kan tuye
1: Gila Muhammad Abba shawarin biya dai kasar ne Oktoba.
2: Gila Oktoba dai aure gulmin nan dai kuda kala kuma buto aure da ma annan take kuma bare ke gulbina da. Da akai kuma dai custom ya sokala wala sare na la musamman non na tisin kariya gina tin biro wala ma dai nan ma za sariya. Dai kam dai succeeding aure kullun ma nan ro is dai ya mun guda baraji. Sakin wajen na falfala kai gina tambaya da ya fara gina amma da giya mace na kala laye suwarin a wuri kullum na ro yin mun tsaya bara nan nan fi
1: gila mu yana
2: kam da bara gana mafi da
1: gila mu in gila wuce kasar ro Allah da shawarin partner walzu da jaharamin karanto so kirma sa arak reta romazi press cream da wacire da nalan kasar yen sai kuro lokto fuyen andiya da andiya

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: gila har mi kunti so da jilukta kalkala nan da sawan cita ya kulda kin kawo do plan da tamtam maso da
3: tarawaram sahtoya min nakime tarawaram sahtoya min nauma pawani yon gorsedo pawani yon gorsedo uya bisi ya barna yon gorsedo bahna yon gorsedo wa sare bisi ya barna yon gorsedo

0: alhamdulillah ndugaw darak ndar ngroyin
1: isamu sama na dingo eta mugari ngaw kota sela
0: ngila isamu sawo shelota den botro paraskram kutum gulle
1: we kutum ridi akala yakram kanne kaande mare jero tar to goma tane nguro nde nguro elaye mare ngaw man aw kutum den kadaro gunyana amma kwaye kala din aw almati din
0: I must be.
1: I must be. Come on, Sunday, Palma, Kozana. Go in Canada, the Kanundeva, Sunday, Palma.
0: Nedicata Viso Gonu, our in Zasa, Gladden.
1: Cut up in government go to Nadi.
0: Ah,
1: when the Canadian government cut up to go to Nadi. In government, but not in a million, Pal Awalan de Amgura, a subsa. That is, you saw Goza Leza, I can have Kora, our little. Dasa la de mi de la vie ora ayo no nyende dia kunta un di maro ti da vin de volto bakona
0: awo chai de ma banna to volto rai
1: ah bi awo chai de ma su banna pe
0: kayya
1: yo awo kor kor de de bi aduk so am duno gana ya samara kora ba ati ho ba dia ande duno gana duk so
0: jere
1: yo koru ku am so duk so sa sambarna Aure marka andero bana sare kalata ande auza. Andero bana sare marka.
0: Ngila na shanguro goindam gari.
1: Ah nguro ina ya delti kala ina bo marka sirin da karan do wade kara.
0: Ngila Isa Musa ala botum pantanar walz. Ngila ushe ala botum pantanar walz. Daji kala mashu waldo en konno bayan ce kutun za gullono. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi salamu sawala min da tikira sulai
0: tikira sulai
2: ngala umar habib ngoro dambare wakil karfara da kuri
0: ngala umar habib nya hantin
2: ngala dai buru hawali shi commissioner da ne na sha distinct kele da ta tsubu numero sai da ne kaurin shiru askar yana
0: ngala
2: shi adam gana da shi a sai aure ne lumkan turu mana ne wannan dinara lumkan diyo da adam wato ranan sai na buba ya kawo dinu su da kanta ka a waza da su lokan suna sai da ne da su ala ajin su kamil da su ala a wada da sulam dai mana ne da sala da su ru sai da ran da rawazo
0: ngala
2: a kuti ngala kuti din na ta dole kuma an gani duriya mountain gai mountain go to rosa karan wuce ta gai sai ya mountain gai na ta sharala an gai to gai na ala mountain ya ka tun gai rizira san gai a wata kwata mountain da lezen ba yeni ni pura montero wala na dole a wala na la fratoso monti na la ngai gana kadim a wana ngai bare tuso de ari a wadone shi kada monti de rawo aje ba ga yana kure ran nan mamuni na kuma monti ar kun da kin fratoso na la ya za fara kada ki pura a wajiri ar su dira san makara da ilmur ma son jin bana amma ya so ba san dai kalarin kallan shi da dirile ya saya na la monti din ga yayi saya ngai bare na la ta kadin sura cikin nan karo da zai ba amma dai kadin da safin ba awala kitara da awuri a dare sidiro kure son awuri a dare amma so duri kura kure sarna da sale ne kola malum da bare ne so turo monti a monti kuma ya kadin ne da ne ko sabata kadin da yayin da monti ne yana ala tillo tillo sai rasu ba wata da bare da alkan da sai ba saran ganu a dare sidiro a tara so dinare sai ma sai so ba sai kan bi goza monjin ma sai da durin zara ba na da sai da zana za mu wuce fallafiya tullo kuma sai kuma sa sana da ke sai ke tsayar fallafa sa kuma baraka rai do kada shi da jiyo sai ta kale a soba sai fanda na rawu ku duri ka sai gola wala la wuzai
0: ngala
2: ba ta mu wuce zaya fa da
0: kala
2: kira sai
0: ngala wuce Umar Habib shi botu tudo kala na sha munti so ya sai din assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba kire Allah ta
0: kila sai
3: Arkam
0: alhamdulillah ndo malaza
3: Fatima ngoro kongoroga
0: ngila nyavanti
3: ande kutunde kize zana ruri wasu tana boni ndo kutungo lele fanda kee
0: aya
3: ande ngoro kongorma kae na kroma moti kuloko na chika so yambali ara aram soro na sede
0: aiba
3: ande isa ba sola sola da ba ande ruko kana karoda chena fanye man porko sa kwara
0: ngala
3: ya kutu ne tiji zuna ni har ma karo tiji ndara zanna fuje ko
0: ngala

0: gila harami kirintu so to maimbe tamtam kayadi gonwa paraskaram kutum gulle nandiro 29 redo ndara sallan mita fiskun muskun nota uwa kirintu so a dual day telephone from gata renu bonu nandi a kutundo so gului ala kutundo so suluwa mazo assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Ndaro wazi an.
0: Kliya silai nduma najin.
1: Baraka.
0: Alhamdulillah.
1: Muhammadul.
0: Abdul Ngurain Bom.
1: Ngura Lambori.
0: Ngila Abdul Nyapantin ai kutu.
1: Kitula ultrama.
0: Naam.
1: Kutu ila tindi ultrama noko.
0: Bismillah Fantin ya.
1: Sa shagona na yumi ma shago so ideri nyon leda ro afida ma. San Europe da andan lera da fuza na shi ma da dauro kalkal ga yar maro bonye loko
0: lera fuza awjiri aw kumbuye da aw
1: awjiri biya shur so man na so awla so yunin ma lera nyon jiri bulle karai ma mu kon ne yaw da ya katin no lera da fuza putudu yo da ka kalgi
0: putudu yo kumbu fuza na ka kalgi yara ai fuza ne ai ka kalgi
1: kumbu fuza ne ma
0: gila dai gala botum alai su da fantina ai ala sasa
1: gala amina amin
0: gala wuce yo ngo kam gadi assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Nda wa tukliya
1: ndo tukliya sare
0: alhamdulillah nduma na jin dambo
1: insha Allah ba nan gara nan min ya bo
0: ba nan gara nan min gala nya fantin
1: da kuwa urkutun yar kalana gada fasun ne bulai garam gawo gada bulai mu har ya kalani
0: gada aye
1: kala gada gawo na gada fasun ne bulai ga amko cin biya
0: ngum gaida
1: ah yo bulai shi mu har wallahi ta karin galan gaki na gwan hora lakir nan duna wurin ji aye sana yin ji ta taslan nan awo dia maza trasa san maso e bulong da o tiar zi san maso bula da maro anjin wa kidin ya boja ga ai ausan nin ya sakki
0: ade
1: matine gwamnati angode na san maso ga bula a kidin kulta san maso e bulong yeri aka ko zuna kam gara zan maso tin na da matine na jama me wa kai ko zan lo aka yan maza tin ya do ai fai dan ruwa yo kam duso bi dunwa kala gara sami wa do zai law abisi ne gwamnati angode na matin gulbulaye ma har sasana mangala kurorin shi ke gwallai
0: ayya
1: amtor no za da sami no wala no za za sai ba kuma duwa so tariya so duno gana har kallaki da bulaki da har tatana ma tsoron gala wurbi ala ma shi
0: jire gala ala botun fantana da walzu bana ngurongara nami a botu chido kala nado yin kuma ngunum gaye kasu custom made surodo njibo gumnati
1: assalamu
0: wa alaikum salam duma najin
1: mana dukar ngurongo male manajin
0: nguroye
1: ngo male custom nguro
0: ngala mame bukar
1: we are bulari kutino underground ne kibanar ba we are kutino
0: naam
1: underground ne kam kuma sun ji ana kam ga gurin ma sun ji kuma ku tuna yayi distant ka mura kala ron har kala duri har kala samir nam gono doctor la kam aso la le kuma da da kala ne amma
0: samir nam gono jiri
1: ah nam gono rasu le jimba kwata kwata rasu ne da zawaya
0: yo ayya
1: ake kala duri yin idan ma ai ke ol barka ta sale dai
0: jire
1: ake ake
0: ngala mame bukar
1: andar ko kulla su
0: ngala mame bukar she botu chido kala na shi ma ritatu

0: kusina ana bana ma kan diyo sa bi kuma ka rafa maro kamar mana zidai akawan kan ya kawon ashin ka wanda ya saja ta awan yan goye guzana kuma ni ala bana ma so risha awa fallar ki da jinna kan diyo
1: gila
0: wa zo tor wa zin kan ti tor ku yi wa zin a kan ti kadda kan ta wayana ala shiru mu ka zala ka kuru bara shiru ko urkam mata mai ala kan diyo
1: gila zoro a modu
0: har ma kutu
1: gila zoro shi kutun zuru ka ngo kam ga di assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: da to clear
2: da alhamdulillah mu mala san jere
1: mala san dan bo
2: jere
1: jere
2: kutunar a kutunar zoro kala commissioner mai ta take da ni su kwamin ya mu mana
1: ko num gila rafantin ba hamne commissioner
2: da su
1: ah
2: wannan abuwa ne a wadon suru afsar kanadi cinar da zoro gala amma can gala zai lartu dono kam million ostum samindi kanadi cin no wala no ma wai wa gaur no wa gaur no wa gaur no ke kire fa yana maka jingu fa yana amma da kam la sai a wannan ngana da kakkalle isa gulala adam mana kam gula ma har kakkalle wurtu sulu daro andiro gaur sane gaur sane mana zo fa yau
1: gima gaur no wa Chibale zira. Salamu alaikum.
3: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu.
3: Da wati kuma ka na wurofo ina.
1: Lewa
3: sulei.
1: Dala ka da wusha ga mu.
3: Na iya niwa robo ko ukano la lobo ko.
1: Lewa
3: sulei kilo.
1: Ngala ka da.
3: Robo ko ngala karantu ne sammani angana.
1: Ngala nya hanza na ka na.
3: Ngala sai tsanda.
1: Wusha ka sa duro ngala zoro. A shikare Kano yin tuma gana da yafanjin bawo da ji lakturin ga yatu bono assalamu alaikum
4: alaikum
1: salam dawo dawo kula an dumana jin
4: kazin da ne manta gwamnati da
1: profesor kazin da ne dan
4: mori ganarin
1: dusum
4: mame gemani muktar
1: ngila ayi kazin do
4: kazin da ne malaman primary don hakkin da kuro zuna da and this are the words na and the collector and the judges na ar mari sha gure gwamnati daraja bara ala da bana
1: ah
4: ala hakin nan ar ma ku tinjo
1: ne malama ndarai
4: mama da primary school le sala bar fine to this
1: ah
4: da hakin do runa ma da
1: haki ah I don't know what
4: to say and ya rak almost
1: say ndo fondo yi
4: ah ne wallahi
1: sa arak
4: Arak, it's 2021 after that, but like, the way I'm complaining in Korea. But like,
1: she wa, kurma gomna de wa, gozna nero.
4: Ah, ya kare, sin duma duzi yin. Alay, siya saman yara kalengi hakin doi tin, sin zina rupu zina.
1: So, yada, asala mara fandu wa?
4: Ah, fandi yamba da rama, fandi yamba da nguro.
1: Like. Ngala, ala botu mpa antinara walzu. Ne, kam guwa atu?
4: Ande, kam yo, dume we.
1: Dume yo?
4: Hmm.
1: Ngala dai ala dai boto marifantina ro walzu
4: ani arabin ala ga
1: ngala zoro sai kam dumiyo we wono malama munte ngo kam gadi assalamu alaikum
5: assalamu rahmatullahi taala barakatuh umar alaji ahmed marajin ba zugumna balorite ba sreman
1: balorite ngala
5: dawa tikilwa jama yoro samma sayo dawa tikilwa sre gulungana
1: aha
5: yawa kuti yaruwa kuti yaro kuma gullokin mare kala gwamna professor babagana umar azulmin manayin
1: manayin aha
5: amsoru kuma ku kaza da lande yarwayo
1: aha
5: wanda siyasa gwamna bana umar azulmin bana zai si amsana na sana na be kuma rikira nan mana zai mana nu sai an je kala kilma yarwayen Nanti ni lewa imani pati ni. Kutu yeruwa imani na anji. So wadi nankaro, isi asari raya kami, kumakiri jina bao. Kaza chaa kami, arono. Wano anapkono. Ila anazo, ayanjara surozo, yeruwa imatu inje zuzu sutuluzo, tamlama za wala suhari kwa liyawu. Sikur kama rukurama isu waljaniri, chula ala kwari. Wende namusha zornumusha baransu, za wala suhari, sanji mbao. Wani nan karo wato mu mara kollewu Quran jira daraja ne ya Allah tanzuro tira sunna yarwaro da tanzuro yarwa ne ba barazuna da tanzuro

0: napi bozi letiro ndara son ga
1: haya diun ko kamwe de salam alaikum salam alaikum
2: salam alaikum
1: wa alaikum salam da atkeli a
2: kene asale wa salama
1: alhamdulillah nduma najin
2: fatima ngolo salmarela
1: ngala fatima fara san kutum gulle bonum
2: ah kutu ile kala le tarika almarela
1: ya fantin nye ba kam zuna salam alaikum
3: assalamu alaikum
1: doctor chon dum ma fatima wolti ne boni wa alaikum salam dum anaji
3: wa daga mu muhammad abba manaji ngoro kwana be wakil kada kwara be kun tiya ba salama
1: ngala muhammad abba
3: alhamdulillah wuriya kuyairo a wande be kuma na marti local government wole
1: yo wa
3: bana bi gwamnati marti fatwa no da angel zira na do sare a new marti collect na marti fatwa ru ko asman collect re ba salama
1: gure
3: a de marte fatwa de zau maro kalakka zau maro mara de ngi de marte fatwa de are are de kana de amde marte fatwa de kwa so man dama so ndale zai
1: ai botro
3: de non hukuma na mon ngailan hukuma na mon ngailan jemi marte inde hukuma na bawai inde pro mazgeru wa fatolan de sama so de marte local government zau maro kalakka kirana amma so kumar marte kalakka na da marte gi kalakki new marte kalakki ya marte fatwa kwa so man kalakki
1: gire
3: ade zuke da baran go gonna da bikanto fayana hukuma na abadan a woro le zana fayana da marte wato le na fa ziyara ta da andero marte wato ari anda collect ada ma kauri wala da baran go gonna kam da fara gonna wato ina san masu an da wato an kin zana hundu kire wasu le yinto
1: ngala wuce to mai be a kauri mun fantana go kam gode assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma najin
4: wallahi goni kadawi manaji
1: alego ina shayin
4: wallahi goni kadawi
1: goniri
4: ba mele
1: a
4: goni kadawi kuma manajin
1: ngala nya fandin
4: azuri mun ba ndawa kliya
1: salede
4: alhamdulillah
1: ngale a ngala ba mele ngala nya fandin magana ko no hani kutum dai wo nam
4: gwamnati ma ngore ne ko
1: kike fantin ya yawa manani nya fantin kwa
4: ko gwamnati andi jira odo ne ya nan ne na so kampi ba ta iro andi an ga mu ko kika sai am kampi ne ya kampi ya muradi ba ta ya toro andi ya ri cikin da fami kuma da ya ne wanda ya ri ya ri muradi ne ba ta
1: kampu so nda so do kuma
4: ma'am
1: kampun daso
4: andere jalle nena amma sigira mali
1: kampun darai
4: kando anzo takala almin na kauka wuro na jini har bulajin ne yanzu ko na da kuma so sigira
1: ah kampu suro kondo aye mana ni min ba mele kampun suro kondo aye mana ni
4: oko
1: Anje
4: kuro kampi ngani bon.
1: Yowa.
4: Amma gwamnati sai am kuro kampi ya jaya muradi da zan anje shi gida ma. Dole san man kare ne kutin da ni kare anje kampu da ga tafallo fa ne kalandi.
1: Jire.
4: Amma anje ro muradi da ba san dole ku jin fa ne anje. Anje lo aula cikin bawa.
1: Jire.
4: Ah da yo kuma da biyar wallo na ma anje ro muradi da ba rai.
1: Jire.
4: Kam kampu ya ja da cikin anje da ja da biyan ya. Mun godan ya ne sai ji koji anje da ya ya tare cikin ka.
1: Ngala.
4: Ah wal mun godan.
1: Ngala zauro. Murado do ne alle jin yambe murado do kampu wa am do in kampu ya da alle jin yambe dia.
4: Kan do an kita ka uka wa na ga bulani yan ko na duk kula ma ga duk kuri ne kan bi.
1: Jire.
4: Amma samma su kuma haro ko tin kun karata. Kam san da an ki ba ma da ma bula ka mu ji.
1: Ade jire.
4: Wurin dukkan samma. Yo Gabriel wanda am kampu ya dinya jaya muradi ba ku jin bada. Andi jaya ma kuma kula kan mallan ne na kucin jin ne ya bi amma sai kula ta go sanda. Andi tsara ya andi da tsotsal ji. Na ran mu go da andi nan ne.
1: De.
4: Andi ro kula ne ba amma am kampu ya dinya kam jaya muradi ba ku jin andi biyo ku jin ba. Andi da samma ku ta ni indi kula ne kan jin.
1: Ade.
4: Duma ko nuna sa da ni ne kap. Kuro yo na kan di wanda. brand holding.
1: Ngla.
4: Ya itu di lokwa. Aya ya am kampi na ya.
1: Ngla ba mele dai. Lok to bao ngla zoro. Botum to my pantana. Da jara mi krintu so praskram kutum gulle na landano. Kuma yandi arab siya sai lok to fuyen. Assalamu alaikum.

0: Darasan.
1: Gila harami krentu so radio darasan krenu imita fiskun uskunu da uwa krimalotun desa uskureta kalkal nandiro kla horaida kudin.
2: Nasa rune askaraye sundana masurukin taw indila na dunye sindechi da utu tulurin firak luko indine itagasana lanzu tariwe jamidu nindelzana masandi. Yer tulurin fitur luko tulurine ya samuna. Adema kuruko suwa dunye lase aubi inkanje dunye lase gultilma. Adu am alama la yer indi fitur luko indine di ya zamzila tunanjuriye la. Jamidu nye unguro ashiriye sende botu wa sanafa nui korlana shanzai adu waltu tatiye. Adema ga urudu ne ko faye kazido ne ji baya san dia grade mu ado su kwa ma tun sanan clan hawar ya beji dire da jiran me na su kai she su sa ba faye ko bare suna jami da ne gro fariero san dia bana tinan karo
1: ngla krentu so adu kla hawrai nan diro isu ci sawan ci da Zainab Alhaji Alien kanta so kuma lokacin da sa uskureta minti palla daji lokta da kalkalin prescrum taman kariya kasuye nan duro ishin kleon kanta

0: ayya amma ne layin zuba kamzuna shi ko sai da burzuni galo burzuna wano da ko sai maso yin yafan zana da mai be ko sai zaka yi zan yayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. O kamla. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kiyo sai. Barka alhamdulillah. Duma na jin dan bom. Naam.
1: Ni sai abu kowa din
0: nan. Yangalar fanyi an bare. Layar sai waltun boni mai tumangana ngalaro nya fantim bao. Para scrum teman karya kasuye. Bonum radio darasonlan. Da jingo kam gade assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Wa tikilewa.
2: Allah sanaye sai hamdulillah.
0: Barka alhamdulillah. Nduma na jindan bo.
2: Ngala ora bitwa kamare kalakala da zonzoye.
0: Ngala. Lenum du gana kutu yayi. Taman aye kudum.
2: Ngala. Neto de gana ba kutu.
0: Gana kaziya.
2: Ngala ba kutu ba.
0: Naam.
2: Fantin.
0: Ya fantin.
2: Ngala mun kariya tsare kuma tsare da gambariya. Kuma kariya da kiyaye dan kare shi da yare. Ya no da kuma ranar da dufi on ko. Kare kan.
0: Bunzu dufi da luka u.
2: Dufi da luka u dan sai kan da.
0: Yawa.
2: Dan dan kare na fara shi yana labarci zuna a wannan da shi wani masu
0: Yawa. Umar Habib Diwal Zudu Chaman Shola ba kamtana da ji wani mai lokacin chondu ma'abi lai da fallu fallo lai a da gayin ba au kazi ya ma lai gade bono one taman awlai andiro faida gullu yarawa da yango kam gade. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Wa alaikum salam. Ya
3: assalam.
0: Baraka alhamdulillah.
3: Kuma Abba Bula Jakana manager.
0: Abba Bula Jakanai ushe lokta adun boturo
3: rekram taman kriya kasuye
0: adai abba
3: dikare ngalon jeborno jare nyara dufiro falbazon diba za chada
0: ngalo borno jiru
3: borno ji walfa dunya
0: ah
3: dikake chada
0: yawa ai gade
3: kuma arum mane sha za au sha kreju tumatra yu mane ra yer junction
0: yawa ai gade.
3: Amma shi in gauri yau gole ma an gauri ne da yar dio dio.
0: Yawa ai gare.
3: Kuma zo da mu kwa shurara wa kan ga au sura kan dia kana kuna tarana wa jiri sha kare gana ne da dufa da yar kar bradian sallan. Duin yar kar.
0: Yawa.
3: Duin yar kar sallan.
0: Duin yar karo.
3: Ah duin yar kar sha kare gana mai ya.
0: Yawa ai gare.
3: Kuma zo in gajin je gole ma an gajin je da yar u.
0: Gajir yar u.
3: Ah ngaji shakare din ya. Yawa kuma zan magi da wallahi magi falla ne radu yaro ne. Aba magi da sai miya shin nan da randu mun ya dufal yarwa sallan da kana ne.
0: Dufal yarwa jire.
3: Yawa kuma zan yau kwa fimili da wallahi ma fimili da yaro skul fina sallan.
0: Yawa.
3: Kuma zan gulla ne radu wara kana ra miya sallan na yarda sallan gul kret falle.
0: Kret falle jire.
3: Ah kret falle. Ikar karo yi kuna fiya ta baka ne rayar ni
0: fiya ta bagde
3: a fiya ta bakti ne rayar ni
0: dire
3: kuma zo omo je biban be mare
0: omo biban be kura
3: ba da ngawe ne rayar yer min jo sallani kuma yer indin fiyu ne sallani wala
0: yer indin fiyu no za wono
3: a shi mashin magana ta daga na kuna tara ne
0: dire ai gade
3: kuma zo kilinje so kilinje ne rafi turu sallan gura

0: Yok kuma to awon bi mare to awon shin kafa kura kura forin wa bi mare gwa bu company shin mare ah wa shi ma sha kare kura ga na yo shi kura wala ma du fa jero suka ta zai
1: yawa
0: amma shi kana wala ma du fa jero suka ta zai
1: dire
0: gala sai tusha
1: ngla abba bula jakanai daji andiro taman awka da gulluma ushe kasaduro go kam gaye assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ngala umar habib kumar dai kana nyangala ro kujiro fantin
2: ngala da ya babala da kana roshe roshe gulgana
1: ngala roshe
2: ah dan karin dai kano ri gana tuma ngana tare wa kujiro fantin ba bu unzur ne ra do video loko won dan kari kano ri dai
1: yawa
2: dan karin na sarade shi gana cizina aburo do fi won ji ba da kama fitulur loko won wallo na shirin dan kari na sarade ba gana cizina
1: jire na sarade
2: nasara da cizo na kama
1: jire
2: yo kurman shi shi fulawa ndiya le bunzo ne ra dofio shur ya ba kawi ya kdiyo ngawe ro kolomia ne ra dofira tuluri amma kama shi ne ra dofir tulur luko fitulur diyeri ro lono fitulur luko dion
1: yewa
2: shur kala do ne ra dogus kon gatra yo kurman da bujin da ngile yare ne ra do indi qur'an bujin da ngile ye ade kuma rashi launo kimiyarsa kirisar zawata mariyar indi an buci dai amma ngaibiya ngilai bulfakin sanda marin mianshun yau kurman yen indi are shi nafi nangam kampal buna yare naira doya kinyar un kuru yen da an biye shi gana zaura surat gana tilala shi ya gozana alama biya katifa ya biye yeni naira yawa ne shi naira du uro sha saladin
1: yawa shi na yo kurum kampaliya
2: nangam kampalle biya shirin naira du'u
1: jure
2: yo kuruman shi ambutin zai yeni don ne kama shi da sha buridan sadin ma da ambutin zai bai sakandin ma da ambutin zai kama tsora shawara sadin ma da naira yardewa me yar ya kambe
1: yawa
2: yo kuruman saborop ne kama rashi surofato edition gana la dok dok kare naira yar u shi naisil shi shi ya sabar duriyare shi ya shayar u a mashangu fura ke mutsin fandimin yau kurman locals shi ya shi sabar fere shi gana labiya na amlasar din na samgoyi ma'ari shi yar usko amma shi palmbeyi shiro shi loko ya kamanzu palmbeyi shi mbe shi naira dubalin yar njin
1: yawa
2: yo kuruman shi shi shinkafa da nyoro gullu kuna ne shi takare ngilla ma da naira dufalin yar tulurin shi shin tsidiya be dufalin yar unan be kurun galon da bulla da shakare naira dufalin yar diyon amma galo kime ma da dufalin yar arakin kur dufalin yar unan da galo kime de
1: jire
2: yo kurun gajin da kuma rashi sasana kulura lipotir na ma da shi naira yar tulur shakare de kundawu kalu ya de kamara shi kundawu 35 40 awana 25 liter gugula galan kurun kuru wa de shi naira tushun yakin amma shi 20 liter shi jarkal moy moy ma de naira dufidon tilon amma kur kalwa zara ya kalwa zara naira dufallin yar tulurin amma njaya kalwa zara naira dufallin yar tulurin kundawu kwaljer wallahi ma shi kalwa zara duyak amma shi kinda share wallahi no ma kalwan za ka naira du arakin ngala ta man kare ta ya da da shi su kila talent ne
1: wuce kasaduro umar habib andiro taban awkada alabara su ku gulluma daji luktur ma samma umar habib ya zuna daji prescribe da nalan kasar yin amma son yayi kawduro batalla cilulal ne ne ishaya daji do la de gogne
3: assalamu alaikum

0: godi ne dai lardu Nigeria Allah gliai wa zaka swash ma ritarti tanas mara kuru sanji zamzina gultina ma arungu soro citbili me gultin ma ada kala mun shima ade lan filmat Muhammad Ali andi hawal bisna ma Allah ja wada krinew
1: Surosa Adelan bayani ta watsuna kla kasuwa la safi bai adjami don fak luko dion ye de ya zamzuna yen jami yor indin fi luko indin ye de anaskun zairo walzina kula shire ne mawye huma don NCDC sa tuluna shi don kusku kirmayro maw don fak luko ya kanye huma de ta watsuna yen amme luko dion ye de ya zamzuna credo ne ondo bauchia edwa benua yen sadu ne du indin findi luko arakanya adin ta watsuna tira zutranaro gile kla adi Not mana shalla maranil fa wuzna Dr. Goni Champayon ko a bayan no sunna Gladland
2: kutukula shi NCDC blazina de shi kwasa shi ma de nga odro wumi asa adi magana trana adi so wuzdin no ma kambo soro amso do doctor kwasa shi ma de sendia zamja suso avelali taro sa den do doctor ban nazen duani tarlaro sa den ba sai little audi city zero gana ro wanja do kwa mana ritare au zen tu ritare kinta sa din kurula ba de rumin nan zakin da ramza da rumya ta yada za sabta ba yo no ma jiri kirma jiruwa laso a laso sandi do shi kwasa shi ma da saudin da jiri gabcho bure da kwalluma so adala da rumin sala isana da sabta yino ni min wani already kwasa da tinzan bero wallo ma da rex kamlan kamo 14
1: futuin jamiso e clan za soro chisa doctor allan
2: awado itidiya sandina da shi ma kaman shi ai numtawar lawa ta so da jiri dala dabba do shi kuli da su din da kambula wat gwanum kultuso kamdi sha duwan shi kwasa shi ma da na rufanja da azabili tariraro ya da so au jiruwa da kaltilaso jiri nonuma aula ngamla fatula mbiro ulo nwee nonuma sayinanga maduo isembao isana sayimbiro ngamdi chudumi ya sama tati yo za walari goni mia rumi ndai sama isa population shi rodents de pulujin ndai shi kwa sashima liye tati liye shi population zi pulujin
1: saaduni du indi mfindi luko uni adro wuti ya kaswa adoni la safi wa adi sana mian luko uskun kongari arakini ya deyin kara amaye saaduni du indi mfindi luko arakini ya adin sana zu findi luko dion kongari diowen kara ade filezina teda zu kasuwa shima ade trana ro kara
0: jimido ni nguro ashiria sandio shawaria hazana na shanzana sandio kawarla gartien gile aisuk murada ada haja falmata tijani bukar wakindi hawar lipsina maada akrinyo
3: kawarlade ni ashiria da na maada suro tajiruwa nkara saude ni kawarlade Driti dai suka hatta malutlan awala so da dialan turin jamidan ngoro dai da sana ma ra san dai lotor za sana na kawla dai sana karo amma san yayi duran za gana dai suka na doni ya saidi har kuma na zinyi amla fal ngoro doni a shire da na ma da she andi robbe yan nasu na kala foto doni kawla da na dai suka
4: su imamed musa kawla dai har gaskiya kazi kada surorin be fal ri kawla riga na Kuru kamaro bachi kazina. Kamaro kam bajaye naro ni adam ruptiye ma sele na msororin kale kale dimi aro kawana fwende mrumu mindu. Kuru man diriti. Fili lan kawe. Nguru are sama so nguru akati kati ndi are sama na adam aro sorin. Awarone gomnatin ma enda ndi abanaza. Nala agari ni ya ndiro walta furun sazara. Kuru to endin ma ndiro walta nari diriza. Kutu dabba so. Wasu sororo gasa embaro.
3: Yo sende kasa da jiri goza. Nashadoni ya sa kilzina ikla dan shiangu awobayen no andi. Rosdinama
4: a kasar dena gaskiya kamar blog dai so tiran dai so san manarin be karo karo dai blog yuena tira yuena amma siminti so kun gana biyanin gartai so nan dai bawo gaskiya demo kofin dai ma andiya bana zai rayena
3: sai na laro burunza hafsanawa kladone bana murada zana ikladin shingo awobayeno andi rosdinama
5: a gaskiya ko da dai kun ga andin be suron guro irin yi kuma misalo kuma jiri fuktuwa da kuma nduma ga yanar kuna ci andi ma bai nan dai ka kulle ka kulle ne na fukai awala ruye ba sandi ruye ruye le kalashi man le kalan le andiya chama ndiya chama ndiya jama ndiya gapsana le kalan tredayen siyasa umbe usoron guro irin siyoro mana mana tuna kalan awala mataki falgotin sana mana zana do kurran kwaye son shuru ai ma kwaye kalan malta mana zai amde kuraro kama ande muko hayen gwamnati muko hayen cha toni no lo no ma kawlari ande ro gana kawlari cha to gana try ai ai sa ande ro diriza
3: Ngila kuruntusu arishima bayenda ni jamiunguro dee de sadana kila tajiruwa doni sorenma na shadoni kawarlai alan. Adema kubukasa doni seye guwazana mkuncheno. Seye gomnetiro burunza hapsana adema kuru amdoni nasha kawarlai ya sayosoro. Kuncheno sendiro ya sa adema kuru nanzado zusu seyo foreksen ma maradu zana ikladen.
0: Adema kuru na.

0: Shadow ne ko firo le ne asan de longro jeme de ma amma na shadow ne inji kan zailan ka zero ta mana sana gilelan bijiri yede sori na ka shuru burun za hafti e clan wakin de na Khadija Mustafa bayan ita ga sana ma Allah suru hawarin zaitun karin yau
1: jemna ne nguro ayafe no tana suru birni mai dugure gomari ayafe ade te da za san de lambi za fule sana futu ka zido ne inji kan zai bangurun za ada te da zidri zinailan kilala marshima ade ne radio ndara san ne tana so nguro ayafe ran no tana suru birni mai dugure ma ada dalzina gobe ndane andiro kishana la fule kalak suna kala futu mbautu do ne inji na shashima Allah sorin ne lan
2: haka dai in babu wannan za ki ga
3: mu ga ma mashi mashi gayyen kala durin ji difrumta tamiyero saraya furunta ne wasaya nabkaye furum sai ma kan dinye kun saudaya dan ji fandiyan tero a kuru gura mashi diru gura mashi sodoro danye bo fallan
2: duye shi gaba da mutu kunan mu sai ruwa mu da
1: adima bana jili na sha gwamnati lamura da zakala lamurin ji ade clan goce baro jawo dane andiro kalaksanawo
4: a kuman da dala bosso bira wara yana har isa da wuza ai 5 makalti a injir zuza ya duan kawo ishin non da jin Allah faram no yanda an jin da ba harkan tawara kuma koduna muradin da biya kuma jama'a isa wuza ai wazi bosso birin chaye isa biya ba da bosso bi taman bohol jilina la inji gana da jama'a war shi mashi di dona shi maran gai zauro jama'a mai ru lason biya gai son zauro inji di faida yo kuma kwata kwata inji ishin ba a biya fato a gefe di a nan muzule zu yan fin million ai sama indi biya crack ba biya kamar ruwa yo arman maran da yasa saru da yan ya bana za da inda a wagala ji an jira saru arman maran
1: sandi ne jamin guro gomari aya filan notina ma ade ta da za lambi za fule zana futu mbautun ji na shanza shi mu Allah sai da zu sandi a kazi zuna su languro na

Harami kuruntu so uwezi main faraskura masa arakansa tasa la rasu duna adu tamtamza wagonwara daji kirma loktundesa la arminti findia. Harami kuruntu so naptundu so ayasayo sa la reta kalkali nandiro faraskura mnalefaya landeda itagatikien.

0: ne sadi asan dana ma are san maso sadi ma amada e aw atter mai ese baro wallo na ma dai ko adan masala to ne gumnati ar do ne aw to se asan dana re le tarien le bul le tare la na aw te dia asan dana in charge sali tare ko kuma director do ne le tare re talks am do ne unit dere as aw ilmu do ne jamaro sarin marasan diran bero talks a kuro dai ngawa aden aw le tare kawai lan gi am le tare che da zain ma do ta no so outreach organizing sa da am la raksa le tare maro isa embassy le da se ro kala fa za ya najeri how to reach area so ko kuma in accessible areas do ne raksa le tare ra do an isa aw zain ba da services do ga har san diro so ro aw pa kitchen na pan za ro sara services do ne needing san na ma san ma sa ro providing sa dai akai da isa ti no lo no ma dai awo do masala ada samanga sama so isu pulutin insha Allah
1: ngila harimi kruntu so weti mai tamtam do ne first cream ade ya gonu akuru ade ma bayanna ci lita din ilmu a gotunaro harimi kruntu so tusu loktu ganen lenye waltiya first cream da gonye kunyen
2: param marira fani ada ne le gannan da sara jare mi jarum fani ada ne le gannan Thank you.

0: gilah
1: masha Allah karantu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so tusuro uso andia karantu kama mai alai andia fela faras kram doni ndu klawe rasulina faras kram doni ndu klawe mau maulan loktwa de ka kala nantro ishin adata ide karantu faras kram ad ndarason kalami ta fisko uskun ndu da uwa felanzi fm lan uma bunu te chani kondua nantro itagat kaiken roko kuso to andi kuya surafara scrum deadline amduni sonda surafara scrum duro isa rftana lambeji
0: aliba wagana gajibo
2: wala mata mala amade bala bringa ora
1: ngeta uso kinshero yawaje shino jamal mandi be kala za wallan isa fara scrum duro tamin daji sendi lokto isa fara scrum duro tamia daji konza fanwe lokto ba nabaro kwa dai suro fara scrum de duro kayan fara scrum de dukkala wi ada tai de malmande doni jum haure de lan isa nafsana kuro amdoni lokto allan fotolan andia krenzen na suro kuro fara scrum da ita gat kiyen daji bo diaram de lan ta wangana amdoni fotu de lan bari nyen mare suro jum haure en isan nafsana madan bari nyen daji ndulan chi nyen no ali ba bagana gajo nyilan chi nyen la iya India fal matan cinya
2: kumbaram dua adri tro
1: kumbaram dua ya dai gajo na cin
0: gajo na cin
1: bila berin gawrar kolle ko
2: ale
1: dai ngala ali baba kana gajo koron de for falle san di melo ko indin
0: nam
1: da ji suru ko rado ni melo ko indin ya nan da son jen
0: dai ka e buru ma yende gulzana kan ya
2: dere ro ko dai
0: kole buru irma sare
1: hawo manjen
0: ay
1: koro le buru salake
0: nam
1: ba gre ma bula tore shi ma koro da suka koro de wono mana da tun mu ne wono wushe da le du wono wushe da le du wono
0: yo wushe da le ne
1: dal
0: karai marko
1: dal fate ya
2: ate baba gana dal tele fato la te ya
1: ali baba gana
0: yo wushe da le wushe da le are ngaunzen ban nan dukata
2: ta honde
1: ali dukan ma ya gana
2: karangono
1: gara karnuwa yo ngaunzen ban nan dukata fanji kwa yawa sinne den galaro
0: yo wushe da
1: ban kallo
0: yo ke kallo ban ni ya tam goga ya
1: tam
0: goga wushe wushe da li are ban yo nda
1: ya fa madana bulale yi juro gajo da ke
0: dinin mi gajo ne kyawa am gajo ya kullum ma kullum mu dala shi rai ke
2: yo wushe da li re bare mai somo yin ba
1: wushe ya yo wata sumo nya kullana ali ba magana gajo wushe da li de bare mai ke juro sumo
2: ya sumo na san kullun da ban na jinu mai
1: ba gajo ya ba ni rai sun yo wushe zina dirin shi ne
0: Momia babu ka kullu
2: ma momia babu dal ma sai da nyaro tadi su dia
1: isu biya kullu ma da surna bushe tudu mai hawala me ya suru
0: hawala me
1: alwadra hawala doni bunya ja sim kuma
0: chimo ma shar kamar amu sar kullu hawala
1: eh to duro koro de zaptina bushe dale de bare mai ke juro su ai role ke juro su mai bare
2: wannan banna watar marro mo nyimbo sororin masar dum la hol holi kana tan mala
1: masar class suluna rasulna adaman zare
2: atde kol jona
1: ngada atskirje ne ya fa ta kwangu mu menje
2: ngala kandindi mi she
1: kandimi ha koran de kandimi shi ay mana data moto kurun yare imbe ji yono
2: ngala
1: konnu buri burde jindu yono konnu buri burde jindu yono mana ta maturum zembe yare zembe
2: konnu do buri burde jin
1: konnu buri burde jin duwana konnu do konnu buri burde jin duwana mana da tamo tambe me nyari zai ya halata
2: la di ba
1: gajo je la che wa kina kuma ko
2: gajo re andan shar rasu mana jumba
1: yawa
2: su mai ma biya tere am bulai la ro kolu ya so
1: bulai ro kolu
2: ale
1: konnu buri burde jin du
2: burde jin
1: ajabo ya fa mata
2: gana baklare yirto na
1: shi yirto na
2: kala amu bulairo kolti anda fanye
1: dai am bulairo kolwi
2: ale argi nya mo
1: nda bulairo kolwi na dai sendi loktunza gaya ta tan andiro gaga anda
2: mana za fanye
1: ngila a faras gram doni nduk gila uge ndaro san kala mi ta bisku skunu da wa fi la ifemila Aliba ga na gajo.
3: Na'am.
1: Na'am wadena.
3: Ah.
1: Kin dawo je.
3: Kin ara kin zare.
1: Kin ara kai farin ma kon fa.
2: Chale horo.
1: Kin ara kime.
3: Ah.
1: Ko ran dai kin ara kime.
3: Ah.
1: Mana da ta mutu da ji kuro ade ma nyari in bijiyo no.
3: Ah.
1: Nji kafe duwo no.
3: Nji kafe.
1: Mm.
3: Ah, nji kafe re. Saya inji kafir sembiaye awalama inji kafir
1: inji kafir normal
2: inji kafir normal
1: inji kafir normal
3: inji kafir awalama na biya ngau lai na dendal
2: dendal jili na asunu
1: na asunu
3: na kafir na jili belajar asunu na idi lau so tadi na biya dendal ngau belai dendal kurashi maya kafir Langai,
1: ni kafe duo no biya mana da tubu.
3: Ni kafe am so man sha kol zamba.
1: Am me kol zamba. Ai sari. Hm? Ai sari.
3: Ah, tratan narin mani unare.
1: Ali baba kana
3: tratan narin mani unare ai sari.
1: Wanti manjor gajibori ni mo ni.
3: Gajibori yoro mo ni.
1: Gajibori ya mo.
3: Ah, gajibori yoro mo ni.
2: Mo ni mari gajibori sari me ma andero.
3: Koleda and then toss the gera da mo gone.
2: Ndara le sari me.
3: Dam no.
2: Ah, dam no saro ngra bi gajon.
3: Gajon ma.
2: Shana romala ye yo ara wotinya kwandum ba.
3: Yo wotinya kwandum ba.
1: Wotinya kwandum ba.
2: Ah, tang price na.
1: Na roman yai ko ne wono. Ai nyarizo.
2: Nyarin zara da sha. Awar ti kwandum ya kwandum kwandum ro lerum kerum ma kwando ba.
1: Awla tushaso.
2: Tushaso romon jumba.
1: Wajazo.
2: Wajazo ara na gari ro kamzo kwajin.
3: Murja murte no.
2: Ah, biya ti ra yai biya muko mo gawo.
1: Kin ngande ko ro shanda.
3: Kwandum ba.
2: Ah, kin ngande ko yata chama wono mana so den biya oyin. Aw kuma ya tru ta kai. Yuma ma kwando zo so ko bale rumai mo.
1: Gila ya falmata. Malamoje kor ali baba gana gaji boya samu kin dime ndi soror ga zamum ka anum de kur talla
2: ka karte ran so mindo
1: ajab maklama ngira ali baba gaji boya nyuro gaji bochuna
3: ah gaji boyi ki
2: bari nyamwa ke ba gaji oshi mi ba bari nyamwa ke ba
1: dangum menje
2: dangum nyere kun tulur min dashe
1: kun tulur ba jen
2: ore ka kar ore tere de amma mana
1: kor de kun tulur mi karan de kun tulur mi ade daji a tambaye yono tun mara kafiya wazina kafiya da biya damgai masu ranyon
2: ada shiron galgala gulzai
1: ani mana da zuru amma gurgotuma kamoni yayi raksina won atamiyat
2: kafiya wazina ran galgala ta ta mako
1: biya wani roku dukuna amma gurgotuma kur kamoni yayi raksina won
2: atam
1: ni colombia la bai
2: Lala ndan kula so. Kula wa kwa yakate.
1: Aje mo kula.
2: Dai. Ara me afa tar so. Yo gwalto.
1: Tami.
3: Tami.
1: Ya hol mata.
2: Lala
1: ata. Gwalto rom ndo ayi tan. Gwalto ne ai fi awo kuma ndo na do suje.
3: Yo.
2: Ha.
1: Gwalto rom num de chuntu nanyi ala mamne
2: ah chuntu ada engalo
1: tamu matami dai adiga gaji bodenya
2: so engalo engalo
1: engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo engalo
2: engalo engalo engalo engalo engalo
1: engalo engalo engalo engalo engalo
3: engalo engalo
1: engalo engalo engalo engalo engalo
2: engalo engalo engalo engalo
3: engalo engalo engalo engalo engalo engalo
1: engalo engalo engalo
2: engalo engalo
1: engalo engalo engalo engalo
2: engalo engalo engalo engalo engalo engalo Ora tani mi bia.
1: Eh lezu mo go do
3: mi kolli manda sala rin bawai.
2: Ushi.
1: Eh.
2: Kolli manda bawai. Kolli manda sala rin bawai.
3: Yo tani.
2: Auza nya de na mi.
3: Kolli shi kunjo kolli are gare ma dam ngai ma wangena. Dai go turu kur kuma ne ai kasan ngana ge.
1: Yo ali wa gaji ma kwaja so ko
2: sala. Ba wasu mala. Yo chao ngana
1: ngana. Bala bin dura di ma jonya.
2: Bala bin dina kumar ci jale zo.
1: Yo yo dai. Gina asir yara ko so te fandi yara sai lokacin scrum din lan ndu fandi
4: shiga ba la ji kai mai kare fure lorma
1: ngila ba shiga ku shi kan shiro
4: kale ushe
1: da yin ro koye
4: ah kawo ya ya fulmata yi iskin din cilula kringna
1: yawa
4: ah awade ka hanza korumdo dai angala kadam kulai ah awo ah konuburi burfol deji ndu
5: kuruturo ya kolle nuro en kolle kuruturo kuruturo kolle
2: alu wasu
5: mai ba nyasu ma babu aliba waga ne gojibo en bula yimanda
4: kolle ku babunu ko yaru no guna babunu ko
5: yaru kuruturo ko lu yo uro ba to yo da sele da so ruwe
3: da ga uro sele da dorda
2: ba klar tartana
5: yo bi anyi tartina anne bula bari ndo ngawra e ba aliba waga ne gojibo yi wa
3: gajibo yi gi yi gajibo
4: kunjoyi baya guzo
5: yo
4: kada ikirtu selan afu manguna alma adama nawo a ga nawo harnguna da kadi ko
5: gina ushe ka cer hulle
4: laje lale ushe
5: kin da binje
4: kin miyan loko indin mi shi manduryo
5: shi
4: manduryo
5: shi manduryo
3: ai
5: Muhammad Kamsule me koro suku
4: Allahu akbar
5: a kullu li yana ma yuka yawa
4: gina
5: daji zo suron da da suron shila shila suron da da ai ragultin
4: ale shura betto ragultin
5: da so zo don da so da don da so shila
4: da da shi ma zo do da da shi ma kuntu nan zo su sun zuri kuru shi ma shila do nawun zuri shi ma kuru da do
5: are kamilo kamilo
2: za shi ma arki
4: bara
2: kai bara
3: are
5: Muhammad Kamsu da wannan gregreti
2: kafi aminu na kuma kafi are sallim kulbe ya shiga
5: za bi na fanzira
2: bi ga sai sha kokta sa ganya mbugo
5: koro zuti mangana shugaba bala kai mai
4: wenduri bongo kurunduri no maya
5: kire kamillo ya kafanduma daji karantu faras karantu klawi ndaraso klawi ta fisko skunno dawwa bagon bay union de tumangana likono she shi ma ku zoton dikin ya diu mi do so ndisi dai lutu bana baro lenye tutulan waltien waltia faras karantu landa jukuru krutundi fatero korondiate kolle korondi sendire kollu ena ale da sendie zapsa dai kada mi lutu alan sak kaudrongo krutu ada krinyo

0: buru-buru kajire falare shima buru-buru
1: imana fa biya falmata sham moy kolle ni gadi wol mo keke
0: ah mo nyumba ni
2: ya tsara
0: kake na yo dai dinna na mar furre ba shuga bai dai ba shuga bai wa gi sumo uru falzin
1: yo yin tu
0: uru falzin ba shuga bai
2: ah uru falzin tsaron buro ma ne ayi ga ba shuga bai tsaron buri ah
0: sumo ni falzin
2: da wa zuna ran guluru ma kolle
3: wa zuna de eh tsuro la din lion division lion ya kai shi yo nguwa yambe do burbur da suran tare an ba ma wanda ya kullun burbur da yale zai
0: are
2: ni ba shiga kullun sharon ba
3: yo ka za da la dine ku zura da
1: moye ya kulli moye sha
0: falzi
2: yo farma
1: yo farma la ci farma
2: sharban
1: wala wala kretoro kolu yo
2: wala falen da shi kretoro ya palza
1: burbur fallarin da anje
2: na an bozu na da anje rafalza
1: burbur fallarin da anje gulta ali baba gaji bo tubangana kam gaji bo ya cimo a gaji bo no ne kulu kam na gade su mai gaji bo mu
0: a a moro mu
1: a ya hol mata
2: na
1: kulon kula kula mi na de
2: yo
1: ya hol mata na tunda min jin
2: kunus kumi
1: koronde kunus kumi koronde kunus kumi ado no gajin be suro kulo eno no nguja ala ise dia kusiye gonum ba kusiye finum ba atta kajim yon
2: kajim suro kule
1: nguwana kusiye gonum ba kusiye finum ba kajim yat
2: awar ku tuten
1: ni ba kulon ba ma da jiro
3: sha ma bika ya man tukna
2: ma bika tukra ya kuma kun go ya kalar tartuna la kai ba kula ba ma jiro na kula ndan nan ba
1: kulon ba ma jiro ba shuga ba moye sha kulle
3: ka kulle
1: kurtura kolwe kurtura kolwe na dai
2: kwa ta na ta holma fanni
1: ba shuga ba
3: na'am
1: kin da mi je
2: nyan da ada
3: shawari jama me we kin me wumi
1: koronde kin me wumi mamel bukar mai tarihu ma na mamure shi ma koroda suka koronzo do no
3: na'am
1: ngudo mbe yono
3: ngai
1: limja 04010 ko fantino semiro farjinon da kuru ko baro isigrat bojinon kuru waja tawazu semiro ko baro leja de kuru ko waro zupcinon attungudo yono
3: ko fantino semiro leja
1: kajirja
3: kuruko baro zirfo clan zero
1: zirfo clan zero kur dalil dai suka ade sidin da himbe
3: beji
1: daji atungu da yon ai dalila yero sidin da kuru ai so sha shish tajrazen daji kuru ngudo dun gudoi ar korodo
2: tap sai kada ba shi ga wani gina nan mun jan
1: koran baka zuna yake
3: no non koran baka kero kare
2: do koran baka kalma
1: atungu da yono muhammed bukar mai tarihu mana mamure
3: jama'a kasar da su ne fa da barshe
1: ala barasu
2: ar tare da maka kero
3: yo
1: ba shi gaba ba la kai mai ni majin ya
3: dai tamariwara
1: tamariwara ah shi
3: dai no goyi
1: bulai shi
3: kundo ama salari mara
1: salari shi
3: ama ba su yin ba
1: ngila ya wani mata ngudo yi
2: al martawa nya
1: ai martawa mare
2: la la la gode so na wana ran ni da
1: ngila ali baba ga na gajibo ango naptu du sashin ali baba na gajibo
0: na
1: moye kolle ya amfani wata awa ba shi gaba ko
2: gra gra
0: ngure shi mare wewe na tuina duji
3: duji dawo shi mabune jakamu na kuma amma
2: zan wasu amma na wasu amma
1: na miliyan grand zero ko shi mugu bune na foro yi fata waje ne
0: wani sha zari ro ya kai man ku buwa
2: na
1: shi dai biya kan wata ji ha kulle mana mana kulle mana kulle ke dawo kurtura ko duwe
0: yan gida ka
1: dai kurunduran wata ji yin aliba na gajibo
0: na'am
1: kin da min je
0: yo kin
1: nya ya ma ai gaji mo shoro yoro
0: an wani yoro yoro an ina ro
1: yin ba le yo chile ne yin ba
0: a chiye ma mo yin ba yo dai kin tulur mi wore
1: kin tulur mi zafkata
0: yo zafkata yo kin lar mi
1: kin lar mi kor de kin lar mi
0: na
1: kor de kin lar mi ada pe ono klan zero fo ni lewan zero kajim kumbunzu buniya kausu ya gade gade zina no island san dia gade jo no
0: fere nziryo klan zena nka
1: kumbunzu bonzu buniya
0: buniya
1: kausu ya gade gade nan zuin no no island gade jo kur ai dalil doni gade gade tanziyo ada korodo Ali Baba gana gajibo.
0: Naam.
1: Gajibo wari yibiro bula an chimba. No ni mi gajibo yin.
0: Ah, igin ba.
1: Yedda ingala mane kudi dai. Mane kudi ya.
0: Yo fe kumuzu bune ya kause ya rigade da zainan zuri yau klan zainan karo. Guru ainan karo gade gade jo. Futu kuma futu gade zainan bodu futu do gade zainan.
1: Ya so ko mayan kuma. Ah, mane kudi. Mane kudi. Ai. Ali Baba gara gaje.
0: Na'am.
1: Mane kudi biya.
0: Ah, kausuma. Kausuma, suwaso kaususoma, kla kamzi ne ro kajim so zuin.
1: Airo?
0: Kla kamzi ne alawana kla ya kinama kinama ro zuin. Dai ubuniare. Ande ngo kambi. Ta kam.
1: Ta kam. Ayo gaje wa.
3: Baburun gara gila kujuro.
1: Gaje wa moye yimo nyubale kwale.
2: La la la.
1: Ya war wata kazir gojir wa nya moy ko ni dalama bomba
0: malum shi wa da ne
1: ba shi gaba
3: martine ya tiya war wata
1: ba shi gaba moy shakulle
2: ko sha mo din mangaranda
3: kumbu zu fal talamin zuin talatimilan
1: sai talam dun zuin
3: kausu du talamin kamjin
1: yawa
3: nzuliyo awa da gune so do da ba karaye do kadizo kalanji saula so do ngu so bunye tanye ne so ade nan karo bunye ja tulamin zuye
1: yo tulam zuwa izare
0: nam ade
1: mana farma
0: mana fantina
1: gaji wo gina yo ba tuna yo
0: wajar gede nen ngai ma gaji wo yigi jiro
2: kai ba shi ga
1: ba wani sha mo kwali ne ya ba mata kanin kwa
2: da furo ai ma fanni ke ma chin bi ai ne kun mian tilon min da shi
1: kun mian tilon min
2: shi din ya wala fon de ka nga on da tre ko
1: da shi har da ayo bravo din bo ngaura dilan bajum ba mare
2: ya wala bre ngaura kula nyala
1: kulo mba
2: ngana do le wala bre ngaura
1: nge yo no nus shi e lamar nasku zero e de ma da dal le ono da ji nasku nzu faituro shi yayi bunyaja na sajin ma daji dauri la asidin be
2: dal
1: ai sidin jiriro na sajin ai kur dalil doni ngai dukun don zayo ali shi makoro do
2: la on da ro rake ta ke makoro
1: ai ran tambare
2: dal na saja
1: bune na sajin na dauri sidin be nzirwo klan zero jiro na sajin da jikuru dalil ayiro ngai da sin mane kudi mane kudi
3: kudo muyi
1: ba shi ga bai no zi yono ko anyiro
2: ba shi ga no zara sha ha wa mon ko to wajin ngai no zara
3: wata gai ga o hawo na sa sa klata har liam dia dai ro kolwe
1: ai le sin ba za amne awda ai ma waye so ba ngai
2: dalle dai ya sin
1: no ai ma sin ba a zai moye kwalle
3: babu na yaro nan
1: wuyi no ni mi yau da ai kwa fanyi
2: lalawura fantama fanyi.

0: haskrin yana nyuro yak fande mo nyeme deren kin shama do
1: nyenyima
0: nyenyi falma fande mi
1: gab
0: atalam juma den dilanda salam juma den dilanda
1: mo anderam la lo
0: a fi ma dikina ba ba juga baru mi adere mi sina shama dum
1: ayo le kure sha fande no bi akwara adera ne ngare dalem la ha fama ka ba fande ba
0: a fi ma haf kuki
2: ngare ngo lu isin
1: kwara ne ro kaka ma ne ara ne ngare dalem la haf sara
0: kurtu zo do gana lo tu gana la yen ndai sifur so faldiyo lar falusku faldiyo arak sifur ab sifur lar sifur fal udiyo indi sifur lar arak diyo botun dia ke ko nya de allan kuru faraskram da zanyen assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nam dukla zaule
3: oi shali bro bolare
0: Aisha Ali ushe kilewa tulai kaande zamu milla kan mikumin
3: Ali ushe kutota tamma fe Ali
0: Lali ushe
2: Ali ushe
3: Awon Gila mun limya aye di
0: ya Ali Ayeno
3: Kam mun gila
0: mun limya di
3: ya
0: ta muturam dunga Kam mun gila gulimya
3: a di
0: gulimiya
3: gra
0: gulimiya ai kam mun
1: kam mun gra gulimiya da funzo azala ha da ile za kala di lamba na jin
3: a di gulimiya a akai ma gra ni azallam
1: a ran kala ma azallam da za kala di lan na ban na jin
0: ngila
3: akai zaftuna di gulimiya
0: nda di ni mia kamo di gulimiya ma
1: Ah, come la di de les de clan angladin.
3: Gladin as a lum din at Rindum Moon.
0: The mamma at Rindum Moon.
1: Let the clan of my son muffled.
0: As a muffled. Wishy.
3: Ask, and then Gala ask, and then
0: I can wish I could say to Ronier asking an ante for a scrum do clavi. There are some kilometers his course could not over. Go come, condemn me, my dinner. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam, Babuchi and Dawat.
0: Kilo at the end of India.
4: Uma abba baraja kana wahalan joka yako kwade
0: la yatima alama mde
4: kusoraro uso ngana
0: kilewa sile
4: awanda arum dangalo in kusye gonum bate
5: sayidu kajim waro
0: kajim diya wala
4: yo kajim magundi ya wanda kajim magundi
0: uja wano kusye gonum ba kusye finum ba
4: yo ari nongi yo kanil ngo kore infanbe
0: yo ndati nafanyi
4: Kanuri kangari shin yo ai mana za ku zuri ta mutumango
0: ai yanzu ai kangari din
4: Kanuri kangari shin ku zuri ta mutum
0: nan din ba ababa suluna assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam dubande
6: ba gomna baramaka bula fonda yaro ko idan garin
0: ba gomna wushe fara sunan droga kan mi kula ka da zaman min
6: ba shi gawaran da wata gurin na
5: ya ba gomna
6: Parial ta amuri ero nda watu mungina malari maro.
1: Kilewa nesulai barka hamdulillahi.
6: Barka.
1: Barka.
6: Hamdulillahi. Wee, ya bas bata ya dida isha bauke jaramgeru kin kandu.
0: Ja wanda jaramne.
6: Da le, uri ye kambuli yergin ma mukondro yerli ya kakarro sanzin. Wende sidro kuzi awla isha su shiklan biro isha u.
0: Wagumna are nya uzuna.
1: Allah. Para makai sralle.
0: Are ka da zo tanu.
5: Nam.
6: Aw babula mai ta basna rufan mi ma ange ita gulmina nyiro gundana.
5: Ah babula mai ta uro baya ti mai gundana baya ti masa.
6: Yo angila har video no masa dengena shiran duro gundana nyiro gulgesa.
5: Kanjala.
0: Ba gomna.
6: Ah dengila. Dengila angel mai babun.
0: Ah da kozuna wi are karan da zo tangum.
6: Ogzumo.
0: Wishe.
6: Ingela kelea.
0: Wishe kazero ba gomna baramakai. Ango botu dai kwadare gonya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
0: Ya wanduka la zaulin.
7: Adin wadu balko yayi bane shan

0: tarewa su ade bari min za su afiza dauje mero isa suran nefailan naptien sura balbal ndi Allah kuso tare ne martawa hadrazana sandima show ilme Usman Tar commissioner ne wa wuran zuri foro ne sura fato e krende borno ya kurade ma professor ya gana bukar notuma kurade ma kula shama na shala marare ne zurtari do hazana masu ada hallamu dauje mero ikoyin kuntenin sura balbal ndi Allah kwami ya karuntu ndi so chip na sana kuranza falla india sadia kuso tande martawa ade sandio jawon zakin ja gade kap sina yon kuntenin kwanan dia sawan cidai mama mahmuta kringe sura balbal adelan awado ne zande zai masu ada krinin amma kurubur hawalin krintu nde so do ne balbal sima ada hadar zanay kuranza falla india kusato ande so ado hazaya Allah ne loram lamar shima ade romatin gultuna ma ada zande da kwatu kwatin kilewan krinno
1: assalamu alaikum honorable koroniya kambe aye amdore sadiq adam Koreya kambe aye amdo ne kuma tabcin tarihi diri barezan sandiro kungulana so awara so kamza da wala gwamnati katab lagos nan biya
2: ndusero kuna kambe
1: diri boko ara makara imadi kini ni mezu sandiro ne face aji kambe kananza sauruna mari sandiri fezin sashi marin awala sanya diyo yeso sandi paron gairo sandiya salamza soru ne zarare direro gwamnati a wala sanya ya tsero da wurzuna bambewa har koraino
2: kamar tayo sanan ne ga da dare salake be ishiya koron goyin guru na tushmarin wala mulko bishin da marin yen koron da so koron zamuni
3: dan koron kara kada mi dia
2: lai propo yake zabcin
3: ngana da zanna bukar ali
2: koron zanna bukar ali propo yake zabcin
3: koron zin di da hauka abu ma wala mani ta ta hauka alama
2: gila
3: kanti da mi duli doi kuma ambassador doctor kantum me jabaru mun dana idi lamu duriya da di tukso andiya kaji zin mai da andi tukso lamu da maro ko tobiso kala di oro mission ne ne mi duli ka ta kada mi ngoro da su la fero amasoro ni bi gutu bure gutu na idi fero so du kure am gudu sa di dumba tadawa kuma kala zuwe di oro soro bi na taraji di buram majira kure de gi awa jinari sa kuma maumi ko dana din yero asuro fitna boko haram ya man am so duliza lar akuna so lar de gade duliza motor sa ku duma war da ko leno yero da mon kure na adina mi le kran ta da mu je gabas mi karatu ta isa ne karada ne wota ne kuma rin ne today wota bayo iso lono duliza so ni sabta gairo yi zero duliri cinzi bar wono
2: ngala
3: gwamnati committee doyi anti social de garazina musamman bi duriya di gagauna di gagauna na buye di gawa ba ba gwamnati a wuce kana a wuce kana kalangi su kana amma suroi kuma suro da na suroi adi kuma gwamnati kala din katabojin kara tayi ne ya di sai ya suro din kara gundi ga sai ya fasanye ganya da fitna kansa ide isi duri ngure yo sara malle dina wani
2: na da garzi sai da sadiya fuwar dabcin la la biya fun duya wata kursuru
3: ah na bu da kwata jiru muna
2: ngala
3: na bu ba kalangi kena
2: ngala
3: na bu tada committee already galata ko task force be tasha oson buron zo tasha an kano Allah isa sasa
2: ngala
3: tasha kano na kuma an yero manai na committee grata awo na zilete waro na na isra moto chai maro dokai kena moto chai maro sai ke kalani kuru koro zikindi beji tada leda saja bana sadi bari min wata yaro ga gani buluma to ni kram burum ga jara kana ni talibisa se sai ya gonati abusti suron buru ga gana di sai digi sai di soja ra au sadi ma bana sadi di bana kauli ngo karanga ina ngai sai makara dun dana sai ro bari min duwai ji wanda wa ri martse kala jama'a ro gani ambe gonati a soja seiro bari mi seiro mabunye sala sala bunye seiro bari mi gonati a soja chi le da kriu kala tu lar sadi sadi civilian jetu no bari mi soja yegi bari mi le action pop action with tindi chi du mani sa dirti wota isa bari mi samma samu amori na sa kap gona da kam do yi bari mi asuron gure ngom juru ya police o bulo soja o bulo le da sa sata ari mu gwamnati sai ya
2: nuna alaburu da so hybrid force
3: hybrid di sai ma isa gwamnati sai ya nziftari isa gwamnati sai ya sarrafa zina di sai ma soja ngo nei uwe ya lero barki ga na soja

0: sana yalla zaade kam mana dumian pitulure de kuru loktulure to magana odo suka gwamnati e botuwa da suna da amma da diwol dole futugul zai loktu kuma kamo shi shekawilan tawabawa zana ka tenzalan da shirin faidati gwamnati sandiya bozun da wani armirin na 2500 ma bari min do fino aro bari min zafi za iso badzana ku karasa ya kidiyau ya sitina amma kuru kwaye sun kazi shi madin beji to magana ade suki jamila soy botu burin sarbadi zara botu dai shi ma misallo tunda shahar madin nafti ne a dir sudi ne mun zu misallo chotto sulhu tidina solo done jiddime solo done bari mi karam filin ka shegi solo done jiddime kama futu shari'a ne ruza fitina jina isama diol kon rotelan sha konu du konulan sha rotiba adi sarado daga yende furuti magana class sana adi kauga yendro chari mana ala litina be sendi am karan isar madin buron na jama'il kaziri timati isiya jama'i sai aka sasa samai ba amma kuru sai class da suro isaralan furobe marazina halla zala fallan diyan beji shi class din murari done kalafu na gwamnati haka zaro kalakkum sendi awaltin tartibte be dai class mana ta magana bayan am crey be class shi halla zangawo isa dawo jabairu gagara din ayi so halla zawo da ita magana shi kirin yado prescrim da goy konyen
1: aw kam mai yanzu suna da awa gurin na ba amma kan buku nan da gana da ayi awa kalkal ala ne ya rasu
2: mana amma da zan bawo sa wala sai ne bari da duma ya rasu ga kallin bawo musawon mara awa biska fallishin da ruwan ambe shi sana ko da lan gero gara la kala da wai mashin lamba sa nan da atima da zakara da shota da na bawo am so dai daraja an za futu buran ambe gulla kasanye isa kalewan nan yana aka yilan sai ye kalewan nan nan wanda ya sai alama fiona ne so ma don ko zana ya fule ne awara sanan galanga wono bazana shitara do kuran da mari shuru manazin di ataso jaro ina ro ina operation komanda shuru manazin di awara ai mara kalafi dai chule angairi alama da samila annalan te zoro dum ga sanar waljin
1: aba shuari manaji ararin gidar allamu da kama yoyi ko rubutu zaka yi kima kakallo alama da bawo na fayman wai shin na problem ra ra ra ra so san bosan nan zan man wallahi dum ai sayar su kaya ku wannan film din ai fura gana be mai yembe malbe
3: ku ga kan gura da amore ure koro dako gada be se boko arame ko ade tilan be dai na karo ko na de ke namu na ke le yo shi ni di ko dai sana man na di
4: darasan
3: ne ne le bi to ya ya tam god wa ta yo ya ande ko ade na da gwamnati ne te ne le o sa ande su dia ande ko ade te le no ande ra ro do yi de ande ri kai ye de ma ro ko kuma ade wa de bi su ta ka ya bu ya su le
0: are su ka wuri ala da ne jami burno ya fanti kula halla zai ai suka sha Allah dubar wajin kaladin Haji Amsatu Alamin bai karabka don ne Alamin Foundation for Peace and Development ta magana kula dalilado suka jiri halladu wajin ne bayan nasin da kawrin zida kirinya press kam da goye konya
5: gila maro fafarti adu dur kwan zan kamun zan durin zan samma adma aqida do sai yago da gana zana so anan ka duro awu adigin fallin ma wallahi sangiro bi alluman dina ya samma samni mi mai kirin zada gunza da nanzu cayin kara tunanin za nanzu bu nanzu cayin kara so kam doin nam adma da kulanzin fafar nan sha tullum miritun malai man ko ayi wallahi samma ci dai
6: daji ta da are sandiya alabaras ku awar kulza isa dawo jama'ar sandiya sagana amma shi ikon zadi tartib din ka kallin tunai can yawo mai mare sai yare awar ku bari tana fitu gulluma dai samiyan luko kam sa an zimi wadda lija ya kusa an zifin din luko samiyan luko wadda dana sa an zifiya leza a wadda shim kaza ana madi shi ma a wadda angila rosori daji isa suron jero gagayin sa siyasa ya sauri na da awo gwamnati din mayan da an dido ya mai yaka da wuyar leniye sandiyan wata da har sauri na sai aka wuri yan lardi din fitu kam sai kin da rabka maso home bai rosa ya rugu wuyar futu lardidin yan kramiro da yana nduso kuran ganano da yana adin da ya futu gulzina kamsu a futu daraja ta suwa authority a daraja ta suwa awon gaidima ayo awon gaidima ayo ba san maso kilandina andi mai ya kadira andi masindiro guluwe aditin maro fandiye wanda nala an gai chodoma asala aja yirwa kilawa jiriyan ka adiyan ka labijin fangana amma wanga tima bo za kala a wajiriya ne a fi makalar nan wana ba tartib arso mai so awajiri ar tartib ar tidi rolo no ma tomorrow I would be single. But

0: ku nakruman jabo
1: aha kula riyanin
0: ngela nyakrin ne tumangana froskram adikrin no mau
1: aha krin ne na don wannan da har dina tala ai ko dina ala ga karun da ka yi su
0: yo tala da ma shi nan karmo fasal ara katin lefan naptudu nye kaurim gumgumi allan gwamnati da fanja wale aula goti shilan faidatin ma ni lefada tondin
1: ari ngela ro ala da yawa mi wer krin tana wallo
0: ngela amin askrine na bottom adro nye suro forest cream adela rupturo bono ne ndiye kaurin do agumguno mana do yin kundo nuyi ma ade rasu gwamnati su mun zo su kuru ade diddiya ni lefada su din ma reason me ruye si ya ni lefada funda nan kaw gwamnati ka tabba gwajin no churu ko
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam tuma na jin
1: dar da kulewa mustafa ali kun tongawai ma ngawai ma mana jin
0: masha allah ngala mustafa
1: nda kiran dalu mara
0: alhamdulillah ngroyin bom
1: liman tiran
0: ngala zauro
1: sayya ya on time mana yana kwai ma kan ai zuwa mahadi inda
0: kila ayen
1: kila dai am dai ayo ba roza am ayo wa ko za am ayo ba roza na inta mana yana sai kila da ne awu la kirin no wani ai mun
0: san gidan ga lan kirmaro da sauna mada
1: a a
0: Yo lok to follow awadu mon jimba gwamnati a gamcin zumfanti da katafa gamin so ba jimba amma tawado forest cream zoli har gami ma imla maudu klarin ita ga tuna da suman musu kuri
1: saboda har gusa mai tilon ga sarariya kin go wa tilon mai ba baksana
0: subhanallah
1: ngo yayi kwal mun kon zo shi wa wai bangunu ma baksana ke Are yo klarin a wulatin nama angla ya ga
0: Insha Allah klarin man karai a wadon look to fallin dim isim itagati ya gin fasal lambe katafa be time ka wadon ne murar da galtin no sai kulashe so itagati ya do
1: Angla dai ala ka wanda clear lane sai abun
0: Amin summa amin
1: sai kon da ma are re ma yin so sai so sunna re dai sai kuma wannan ya buzo ya kudu da yini ya kudu a wala kuma kam kya yi kuma na zuna hari mana su gire riya
0: ngala
1: kam ke zuwa a wajen kaziya da yala kuma da sa so jiya
0: amin suma amin amma karu lucin turo ya rure shi ma a wado ne kan awwal miro kazi shi ma da kaltudu assalamu alaikum hello numa na jin ko nan duka na hamme
2: Salam.
0: Ngila ba masa nya krinin. Kiliwa silai.
2: Ande kun nam tin le kwa yaduro a wodo ne tin man ne mafa no kwade. Dijin zin na muru ya. Ande kam Nigeria borro di biya ta ai so le tsina. Ande kam Nigeria ma ku da tazin ne le fa de kondenar wala ma fi ma ta ku na fa. Ruci lamar mai ruma da sai ka naji ka. Lamar mai ruma da kuru da mon. A wodo hangal ne ya. Lamar mai ku a wada wa gina da wuye kamar ya wurin dai kan sai mun haɗu airu ya wadon ne zaman Allah gode ne Allah jero
0: Amin summa amin
2: a wadon ne ruwata ma da biyu bayan kalbi wayan ka san ma so so lokan gande Allah nan bai sirri a jere da
0: ngila amin summa amin ngila ba masa kribri nyo tira ni askine na lok to ma gonum andiya bonum kawri ma gam turo assalamu alaikum duma na jin
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi ba na masu ashi wa rikini ne min marajin
0: ngila zoro walta makirin
3: a ga kifan dike buruwan
0: okay
3: a yo kuma da taru an da jemi me wudu kuti ai karun da cintiro ya dewo karun da cintiro ya deya tuno bul pagman kuma ne sai ya sa sai hal kamaro yirtimi a wudu bananya za sa ba shi gwamnati klangar fasal na su tuno amdone isana da amkara da fotiye fasal na su tuno kamar a kamsore karuro zawain da kwaya ya fi tunar klapsun na lejin sai ya izar
0: ya gile kurumin ba masa fasal jiri yoro gade ada kwazina masu tuli ya son dori min dare rampi tuna ade ya kudunan karo
3: sandido ne isana da amala na tulan kirmai za su dokol zai sana mbe sai karai da blue fantu ye mbero lono ma hangal ga girza go ande kinda da yana arin gila de ko lewje min de so bare sa

Nasu tana rummin da ita yi da zai sandiya a ziyajin loktuwa lansa ya kange la ya yi rosukin a buga na ya yi sai rosudin kange ma kange na bala rosudi imlan har mutu-mutu ya yi rosu ya sukin. Dai amdo de kuru kin indi mai ngawo duli sinana sanda u manchiriya ne din kuma jiri kishana diegi maso. Sandiye loktu allan nonuma da ishe shi kamwari de giro walja dunoti ya ushuro immune system gulzende gananga ojin. Da adi ishe nonuma da ishe taida zi sandiya kantana ye zamjin. Nonuma awuwa ajin di shi dunoti ya adi naturally. Kame jiri tinzi immune system zidi dunaro wallo noma jiri kwa sasana nari gaya kurun yami man girzi sandia sutulihin. Yo dai loktu ala sandi dunoti ye gana ngawro waltina nankado imla noma kantana falso ndiso nya ziri naro tilan au lanyiro sidi naro fanumba ama suro ti din awa noma au ti suro din dai kama gana gana zikchindo isu nguja ala loktu diaro suluna lan kama zikchindo panimi. Dai ngawa adi sandi kamu suro adi dai rumin tada sasambuna tada kambaye salakero waljin dai aubi imlan kolzima tara da yembo maro nazimbao au shiro au kanurina afunon na shiro asara la gulzen miscarriage mbeishe surin yo ainso asamungashe malaria du surin kamusuru ala no lor dai au kinyakime au bi amdone kinyakime sandia awade zamjindu sandima jiri rashidia amdone ngili pirakin luko uno ngao sadina maso yo namnum rumia shiduli sinana gulngina da kamu kishana diega igulngina da rashidia gulngina sa ngili da pirakin luko un samin gulngina da ama in sama namnum rumia amdone kamduro olono maam au kamda rashidi da di sayidi ba duno tinza yedi ngawro waltuna ama shitara do olona dino shiti yedi kriman chitu sedin so da amso asuza shi duno ti yede gada tidi shi ma kolzu malaria da taida zu kama aziyajin no walji aya me da bor shi nonuma kirma mosquito net di taida zu ngilaye taida zu bana sedin ne dalil zire shi mosquito ar faida tun mo wallo no ma dai nya kantana da katin doro ba awo sukuna kolzu alaiman kantana da neuropathy ba amma imlan hallande lambe amla kunum kuttu ambe na mshen buwata ya ili na pata kuru chizi. Na mshen ruo auze dai loktu ala nkantana di so ndu sendia zirin. So ama kame kalkalu futu trana ro buono ro wolo no maa. Shi kantana rumin adi daisha ala iman zamjumbao. Masaman masoro jili kamanduri sinana so chai gulena yetu au kamusuruwa chai gulena yetu. Adi taida zi kantana di. Sandia na mshedu tupedata na wolo no maa sandia sikain. Kurungawa adin, shi na mshedu adin ngila madicho ondumo wolo no maa. Saaya ke alo pedatimin, apimasha so ondimba. In fact, saaya ke kwazina ya ero pedatimin, mosquito adi aima sha so ondimba. Kuru, shi mosquito ruminari sha shikir majiri kurun kantana ya sodro, au bi sholtok sodro chukumo wolo no maa, wudina in na mshedu mangila. Dalinzidi, shi na mshedu adi, sandiruwa wumia kungina za kisike. Kama ngo shi sholtox adi, kungina doye sholtox yumi ndi, nyuro na mshe chuna. Sholtox adi yumia mao pol, mao ndimara le jimba dazina. Kantana di da jimbao. Yo, na mshe faidatimi no wolo no maa, na mshe sahaya kuro faidatimi. Nadoye na mshe sahaya kuro faidatima adi, sholtox wolo no maa gongong mia faidatimi. Kurukwa ya kantana di da jimbao. So, dai so adi ruo, shi na mshe lan faidatidi, wudina in, shi sholtox da kozina. Dalinzi di kirma sholtox so. Shi kirma mosquito coil duso hari. Nonuma kirma maro durisinana laso au kamusuruwa laso do. Sayidi alay man kutu maro kutu. Kurungawa adien sayidi futchimu wolo no maa. Loktu sa kalandhadi daja kantana di waltu ishin. Na mshela ngikara mo wolo no maa. Dai nya kantana di zirin. Shi mosquito duo wolo no maa. Shi mosquito hari. Chisti ngila suundu na ngila gnaza ya ro wolo no maa, chajiruwa konnuwe maa, suudin. Ama shi na mshu ro wolo no maa, awai samngina adi sammaba. Gile, shi lienum na mshu faidatim, saaya kumaro faidatimin, kantana nya katendo gana chintro, wolzina nya kantana ya nazimba, kuru au mosquito lienum faidatim, kurungo duliro, kalanziru kutu, shelta zuru eke kalanziru kutu, kiruma maro.
girman

0: da timin ma bulin na di yumiya ga amsrodun bonimiya a woti num la lirimjin a to drosidin da linzi di chemical ti di da suku chemical lu kuli kuli da yezo nan karo embedding ti drosidin na da suku dai shi kam ti kam ma leo no magi kam me surodun boja imlalin dai sai wa dai ro dai kwa ganala duno kam chemical le fulutunan karo kausula ne ga ganala gananuin am laso tulce ay tulzen amma tultul tay da chemical da ngawro collecting ganala kausu saya bonimia dai ni shu commanding ay masidin bawo
1: gila masha Allah dai karantun da sauti mai biji awu hakulsuna ma Allah an di ilmu ti nayi kuna tena itaji kantu lenye tustulok tu ganna lain isha chato kasarunde da gurnye zanyen kliwa na andia kuna.

0: kala zoro karantu pledoni tilam afunai kayaw doni na zipi asnanika kurade ma alijita ya zana mada karnga yata magana fulai ade gana rokurno za kodnaro kuru ade ma wani jasti fulai ade suro farskam doni hakwa adam gana kwe malan nandiro kudin mitaga turo karantu farskam de futu patina ya modun za zan jazana kala shi lamar doni shi duri adoni sinana nana wala na zay maru sande rak doni kam kala dan da tama alama jiri loya ya so kurade ma amma don lamar shara so shin za su kurade ma ya so awso kala dan da de kam bai son duriya alama na tatiro du fin du kwara kane musko don shi mayen ta na sona sha doni ayowa jiri gare gare nan sandiya a furo ta kana beji kale lamar gultana ma da apiso jamiso kurade ma loya so amma doni shi lama doni shi kinga adam gana arwan gadu to alama jiri karapka doni sandro civil society organization gultin maruso am gare gafna ma apiso kasar da kura apiso sadinne soro paris kam shi ma den andro shi lawyer barrister abdullahi usman andro bayan hazina kalenda doctor kalen jiwal wayama da furnya shi soro bayan nan sai nai shi nda ya so awsoi bro awol man sandima shi lamar shi ma da lo soro ta da she soro lamar shi ma da bana zina mpg gultuna kurade ma amma doni gade gabsina alama jiri sandiro tida lawyer salima da sandiya lamar doni falla india so a wonor wono ma sandiya har kalan zairo soro tartim za cinan za sai nen tartim doni shiro pro bono service shi doni kam da apin zama bai kala zan da za lamar doni shi ayon zo au burun zo doni shararin da ana marin sha moye mai sandiya direct la tarda sa din gulduna da nan dido fatoi kuma yaso waso nan diya inda episode bi kala lamadon shi duliya ando gulduna ma de kalan diwal bayama na de shi masabur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arasku sabur awin sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar arasku diyo 081 49 18 1460 welcome la assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh
1: ana ga jumai don da dubba kala
0: ke lewa selede
1: wa pantinda
0: na pantinda nya pa nya ndande
1: ewa alhamdulillah ngala umar habib ngoro da bare
0: ngala umar habib maudu da ara gamaro
1: a maudu da ga kana na tsaro ne diri a dirini sunana a na kana na ura ramazani alewo sidi ya mai rozuna adudun zai son mu ma yo da ina mun mun ya ci a kaunga wa da man gaina ta karfa da ngai bana turga na mai diro ta da diro abun na auro nan gai ta ran mu ta da ya turna rin tamma to wa da ya ci gurin ni gure kuma nan na tuma kron gu ayo kuma ko to bayana mun jima ide da nan mun mun ya amma ayo do aya ko ba su ma ita da tin ko a tada gana a shi tarbiya ku dole kure a andira tsina yi ko nan mun mun na ci digi sana la da ba zo ba au yanzu la da ba da dai ya da yan dai amma dun za ba fadda ko zuna a wala ne zu kalkal bi su da dole ya da ya ba da mu kon zan fara wallo no ma ka da da zai ba kon za to din ko la da za ga na ma au don ne sai ro kam da na dun za rangan biya ba ro su kon zan sai an da ta turu din da mu kuma ya din go da ya kurmai da ta a sina taro ne kuma lawyer da ta na ta gwamnati lan am diri ale du kizu da zuba na jin mandima da sai form da kampiya a la awala hadu su sa kontinu la dero kontinu da la ri ta kontinu mangala amma da ariya san ma su biya wuri kuma da ariya wuri kutu bayan jima ide ya ba are kutu bana tarbiya kure an da rasa diki yana da shi da tara da roki ya kutu kuma no kuma da guduna ide kada da shi ne kuma da amon no tono kuru ta lenin leran da nan ya kore sanar ta shi ma hallo hangala na da sai ya wallan ma awa shimar isma papa zai are roban na tin bare sai dan killar duriya ne aman da ya sace cikki yau wanda duriya kala duriya ne kin ya tarbiya ba da tin da a tara da sai a shima ala sharojin a cigi ala sharojin amma sai sabab to ne ne la do ci za kan mu wannan gala sai kalan za kan to bai da zai da sai da ala hakku duriya da kalkalan sama ala ne rasul
0: gala amin rabbi gala andi an yi maskin yana karaye tana so andro bayan bawo bayan nam ada haturo na shado ne shi yaso a wasu gultuna ma dai sande kasar da fule za gulma ma dai kurwa dai ma shi barista abdullahi usman shi yayi soro din hadis doni shi kwa barai shi yalndoso shi alamadiri.

0: So tara da da kaman ilmu imin fara la kormi ilmu imin na buna imin kumbu imin da Allah ta layin gular yake ya na karo da kuma ilmu ta da ne yau haki tara da ne kuma nya wala ba ti din ne era waja kuma la su salo na yau mai kamar wallin kala Allah mai da aje san imin ala ta ya karo mai kini da Allah da kuma lamar da kaman gala ne
1: gai
0: yar nan kadar da yayi ha tara da ne askina wa shi da nan ce zikrar na war su da andira kan da rumzuna shi ra a tunan Allah mu kwana cewa
1: inke la amin ya rabbi gala andi an yi askin yana kare ba da na gubiyo doni goro doni by fast lock to magon raskam dra potro kura de ma nya dro kaudi ma haturo to magana andi a kruntu ga dia sama so lock to ranya kruntanaro kruntu di olwa mana de shi ma 0814918 1460 kore usku fal diawlar fal usku fal diaw araska super awbi 0901542 0964 go kamla
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi ta barakatuh da klewa
2: bana masa shuari kin indi min baraje
1: ngila bana masa mawruwa da karin maro
2: a ala barasu odu kun
1: ne da panin aya bana masa diwalum da ba kam zuwa tana waltina musko pandemia ka udoni shi lokun da dai gana ga tsaye pandemia wato man dia botro kala diwalo ana doni 0814918 1460 0901 5420964 go come life al assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam ba na ga jinda dar sokulewa
1: dar rokulewa de
3: kulewa sulewa so prosper mari ka ga toro sai ai ka mu amit mana din goro ga mare wasu fara fara dia koro sai
1: ngela ka kala aisha ta magana inda ga mare nya first kam ala
3: ade kala ka dure la kala dan san da kuma bai kala
1: gai
3: daya ode odo rukuna dan da kuma ro bala ga din da kuma ro kuma ri sallo le ne ya kada suna na fitulin la da ayon ba sai ya furgin ya da ma fice kula kam kula dan da ta ba ne sa kana kan ro hatta sai ya fato ne dan gare Allah wato sale ya je su kana fado a ode kuma uma nan ya ra kana sai diri ayon wani ya haja to mi kyan dai ga na fama ayye ayon wato a ta ya ne fato dan gare ro tuna zuna la ayon shuma re a wala har ta ne ro su kuna la fice ada yura kula duriyen kula shi sajin di manda la rumin dan da a wala sai ya fiya da su sai ya yanga a wanga dunan gagana la yanga ma ba ku ga wakin tamma da bar wanjan da akelan har su sa sai ya sada roba kule nan fa da dangare har zuwa ya a wode diri suna na rungu wa ba ha da ci ku diri mura ko da wallahi ngi wa ba
1: yo wa kamar ma kala lamar shi ma da ma awa ayo malai sarudo sai ana shi manun ruwa da kawo doni shi kala ayo sanna da homa kamturo yo kuma kutu doni bayanta na maruma kala isim kamla kala nan dan so sai du a sanda doni har dan sai ma dane manane marsu din so kam doni isim kala nan dan manata maruma kambayro so wolono
3: iya sam salam dan isin da kuma ba kan bayar wallina da ya aure ta ya san dina re shi gwamnati kai da mana kuma dro committee da gala zai an ga ya aure karfa da na fi kalan zai da shi gwamnati kalan da kai kai da masa ya roka ta fago zai da ne ka sam salam dan da kuma bar wallona ma committee da gala tuna ma sai da kula kai no zai ne ayo da ai girin zan dawo ai su na lo sai ya tawo kuma ra wuce traila kada na fata fun sai ma sai rusa na kam zai maka da
1: ke
3: gwamnati da sai ro komiti wakin kula sa a wani sai ya roto su tin ya sai ro home la a wala ya kam zai na kam za sai ro kun wani la ya adudu la kam za sai ya gelin za a wala sai ya kon zagi ma amma tara le nim kula zan sam da te baro doni sai ya sabko fata funare lan adai sabata da awu kuma ro kutu na gadro karata na te kula ga ya gwamnati ar komiti ga na to kula su wanda duniya da kula ayi maka yela fata fata dangare Allah ro zai gauro su wallahi
1: gala ngala aisha aisha raskanya amin ya rabbi ni raskanya na lokto magon parskam do rupturo kurade ma ni kawde ma bentro ngo lokto de handrum spasi ne ngo kamla fal ar ko nya da ya parskam da doktoro aya shidi ay ba di wandru a kamzo waltana ngo kamde

0: ngila zoro harabi kritin de sole de nyaka yes de gozu inda rason krunu ingla mita fiskus kunu da uwa felanzu fm praskram de tamtam ma praskram do bal bal chitu bli nuye daji sana de broken awol me ba borate na sana de kini menen de dior wa manai da kuri menen de botu no sai daga queen clamo du do tan de tinai din dior wa manai do ande afon du inde shima kuri usku fal dio lar wal usku fal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio ni ande abo num botum kararo holo na da jandir kasar num bayenum da ita kimya jaminga e gap sunai so nda sura program dira rubta ande ro bayen za so asajin jami tu kada ande a krenzan kamaro go botu broken awol me assalamu alaikum alaikum
1: salam
0: nam dumana ji
1: sam sam rogan ka jallare
0: ndu nguro goni ka jallare ba musa nguro goni ka jallare uje kijoro Ade lauta.
1: Mu ya alhamdulillah ina munan sawaidi.
0: Zawamdu tumin kirin min. Gila ba musa abiso gonum suro faraskram ade na. Ba musa ba diwar wa mana me kam zina da jitma dinna futugul mai ne na ma zawamdu tumin karam da kringam dai da yura screena loktum godo ma da loktu allah no botro da ji kam gare so ndu faraskram do rubata andiro bayenda ita ga sin kanum da ba diwar wa mana me kuma aduro kam tuna allo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana ji
2: ha umar habib ngora gambore wacil karako da karantu ne
0: gulawu sheikh joro
2: ha sikama eto mangana zawa ya sulu tin yangala da kajoro karunzi
0: ala manzare har maro so ari maro ala manzare
2: ha yo sumo de shima mana karunjin da zawa de shimsha suru surutin
0: ari
2: ha yo shi na sharo ne balbal tibulin me ari sai hangal lamna duro yim sumom kolume ari awdone
0: goyin turna da ari
2: nyai kalando makamara cidade ne jarida ne cidade ne a karastim hangalum nadro imdo ne hawrada a gonum kalkalla futumatin ya kamso dro ita hapkomin
0: are lauta
2: ayo awdo ne hangalum na gadro injiro yaktiyegi ayo shi kamara nyai do ne sina sha Allah shi a awdo ne kasade au a shum kuyen danum awdo adio yo shi cidado ne a shi biya shi mu kuyero ga cidin ma kasa da shi ma rufan din bawo a kurma zarra walli mai lamar nan sama na sha dirda din mu wajin bawo yo kama hutu mala ne dirre mai gulluwa gulluma ne ya manano ala shi na sha do ne kama hawar do ne a lenim na jama'a mai wuyan a gonum au nyuroro wonum kuruma shi niske da marukin na lenda na din au amde bayano nyiro haza dole nan gonum kuruma da shima gana naskiya hutun na sha kamar hadith style bayan sinare a wurin kuliye ba sirayya ba a wurin cikin gaben a sawaye samona makalkal a shima are fanimi sirayya ba kuliye ba yanya cida jarri Allah a wurin wani kalar hakironum a walatan din ya sam wani ya sakin nan na a kan malin lenin gonum kuruma din sasirin kulan roye ramiya kam dai a wurin ya kulun giyo na ma dai a ni kala mai sum ayo ragami
0: are lauta
2: a kuma mai sallah kuma kasan da gamba na yasa kuma a gannati a lero a naira duniya mai tsono ne a ba taru kiji fule na da yin yayi fatar da sai gono isu nan da duro a futiro ne gwamnati da tsono a handeron ga inga ra tsono am ga ra dufi tsono am ga ra duniya tsono wana ci kan fallan jiyan kauri da gono ya da Allah isu dai a ga fatar da rai kuya nan gailan a kasu gamoran awangai gannace bana da cin am gairo kurungo am dona cin zan awasan na wana da Allah kauri kam da ya gonu kalkallo hawaya shima dai ne da maro rukin magana niskiya amma da na lan wana ma na lan ne maro wono gonu kudu hawara dro ikwin da su kin na sharo ne praskaram mun ya tsaya da zan yara askin yana kur kasa da marada na kawala kam la shi ma hasalin lejin so kam lawana ba tila shura karozana sai cida ga ishare je su kan yara askurna na ala yara ajin zakamin da can da yanya karanturo an yara askurna da yanya karin yan da
0: gala sai da yanya askurna yo
2: gala kalwa su da yanci ne
0: gala sai da yanya askurna da ku sabi zoro ne da kritu ba do askuran da ne soro din karaye da ji da yanya askurna kuma da abonu man da ro bayan da kindo da assalamu alaikum wa alaikum
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da fatu kilewa
1: yar dai inda tira
0: bi alhamdulillah
1: masha Allah farakran dukko bayana
0: masha Allah
1: wa kaya ya kama masu dan mahali ya shi ma kullun din da recording din kana
0: yo yo
1: dare da jiya
0: nduma na jin do shi ma kullun
1: zamu zama na jin ko idan gari ga ka ta zai
0: yo yo zamu za shi ni fule ni ma kullun biro ruwan mu ka
1: aure ma kan jin ire
0: gula zo awla zira ko nduma na wasu rurun
1: ah fandikala fandikaya Ah,
0: ngila masha Allah.
1: Ala kidan da adi kilewa silayin hutuba dinu adi kemono kriya silayin kemono.
0: Amin.
1: Awzoro awodi kidan da adi kaziya hutuba ngana de.
0: Ade de hangal gana tiya.
1: Silayin kemono. Ala kidan silayin kemono.
0: Amin amin.
1: Hutuba dinu adi.
0: Amin ya rabbal alamin. Masha
1: Allah.
0: Ngila tejayin. Ngila masha Allah. Askriya. Ngila ngila. Gila tayi danyen yura skrena mudarin anda bana tiri ajara bikirin dinde so futu kuma kaulido kamman au amman faida tufato ado haware futu kuma kusa danire andira bayenda sunina de ade malawita kauli kamma ado bana faina timino wollono anna sha do awola nye chillu tulumino wollono yai shi futu bayendo andira sunina de au kazila lar rasulino au jemina sha de rasulino wollono gima nye awola tulumo manadir kallamo wollono she kasa tinu baso fileja Taida da nyero kazi sudin jami na shajero kazi sudin zan da bayan suwa sunna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam hasan muhammad dato
0: da fatu kulewa
1: da fi alhamdulillah adam muhammad bukar manajin mai darin hukuma na mamurela
0: gura wushe ki shiro muhammad bukar
1: ora kramon kere kala kawin kamalan hoyda to sura haware ne
0: ade fatu haware sai
1: iye da ngala zauro ngala kirin yana yi kurutura yana yi
0: masha Allah arma wata matana ro
1: kika man kawri dono hawar lukin ma suro don kawri am kala zan hawar lukin de kuro hawar wata kiya hawar asu tiye tren
0: are
1: kuro hawar don num kiji yesren
0: kuro
1: num tawo de yesren
0: are lauta arma bayan doye shi kusoto de ma suro don sirina de lare
1: iyo ngala da awdo no nye kore ni kurusuro a wajen ka kallo ga hanya da ya koro ladi ya wani sura kidan da irin da ya ba da ya fanya
0: nam
1: kuma jiri kauri kam ma da suro fata ware je koyi da tanyalan kauri kam jiri ne nan ya war made subcom a war ni ro gudana dai do kan tirma sura war jalan ai ma ayi wa ba kurum dina da tartu gun ya balan kurushin mun gai ka me ni koyi da tin dai ciwo a wadon ni ro gudana da dukko kigi zahir ro fulejin asha ku zana mare karara ki fuleza da churu mya akai ginya nuzun ga hawar na mya usra hawar da tawat ko mi kin ya shar ma da ngo andiya zai zande na ran gai gulzado shin me waye gai surna ran mi konde ya
0: ah ah dan aru si awode zahir dirma saide manar mare zahir do nyidi sima tangarnum ya sabiya akwa jamido kawido urura urmabi
1: dama hawar de ilama hawar shin dire ina da koyi da jin ba sai kuma nguro masa kuma bula masa
0: ina awu na masha Allah awu do ina da wazuna da sai da awu do sai da zamzuna awu sai da lena awu sai ma awu da saudu ma kwa sai dai mara da faida tu shi da ma hawar dai hawar da wata tarzi
1: yo wala shi mun ne suruna man mana sai ka ga da kan bijin da hawar su ko ba
0: a dai be jiro amada ji fal be ji cida jarida idin cida da kulashesha investigation be not na talamna sarayla shidi klam laro dimin wallo no dai adil lenum kulasunum aw shimu me suruna zahir shidi lum randum nye dimin ama hawar amma dai amaro ni no lono aw nadin sandi aw murade zana lamir wallo no dai sai dai mana zan faida tin adi shi ma kauli kauli waro ngila adi dai dai
1: ngila kirnena ala kasar sira
0: amin ya rabbal alamin da yin yura screena loktun gonu ma dialogue to Allah mboturo harami kirintu inde so inde so ndu radio inde so kolui play ni beji tamtama kama ro na diro dawani na play ndi alle ne kirinya isha da jarami kirintu inde so nan diro botu do so da gonyi konyen klewan andia kirin sanon

0: glazoro harabi kriti deso de den yakaje se hodi ndara son kurni kla mita fiskus kunu da uwa fellanzu fme faras kram de tamtama faras kram do balbal citi bulane sanan de kandi men di radio wa mana da purmena nan de botu no sai takat ku in kla maudu de zan de tina eden laji kama radio wa mana de purum gata botu do soda goni ko nyen de nyi pli de tamtama tlam nasara yalla so mon de so gambe shena lan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dumana jin
1: kay
0: ngam woro bare baatar
1: male inda
0: to clear le inda fato clear I lay do ta wanda ke nam wura to
1: gila
0: da jita idan yinyuro askri yana lokto gono ma da lokto Allah bo turo gila ma sha Allah te idan yinyuro askri yana ikyari don ya ma ka video masul na da diwal waya mana yallan kula shi ndo kudo chondo no daji nyanne huwa soro ko ande abone insha Allah ande apa ndimi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: nam dumana jin
1: abba umar ko yana magana gura
0: ga abba umar bushe kishoro
1: bale jawara kala kuram ko faure fatura ne lara sune kula ko san jiran kran din mori gonu
0: yo yo ndara zone sadina wa kai rika wuri kama faida zuri
1: are au dari zuri ko fatura ne ndara sune da usmara no tuman no ko
0: yo yo yo ndara zone ran kauri la kama ite kai marajado ngawdun au dipti so tirin na la ndono
1: are kwa ho wala ndono ko wala tira da qur'an da qur'an din
0: ah mashallah arma wona dira tuma ina re
1: yawa gida yaure bilivia kala kuma modu ko gono are modu shi ma fa ta hore me sai ya ro tuna bile pa ya ya akran tun ekli wa ya wero nisiya
0: ade
1: fa ta are kran dire nisiya
0: ade lauta
1: ai mana ya da guluma iya o mai shi kam kran tuma yi hawar labu a ja hawar shi ma da ta bo ti ai asebi mana za kam fato inga yiri kase yewe are mana zu a da are suka warun dai a su ne kura hole da yawo da kila kama sayarin da shi na sharoye ma da
0: ade na sharoye be na sha koye
1: koye mana yi koye be a koye ma da sala roye dai fato hawar inga yiye kila sallan go cikaran lar Najeriya da Brazil ko ya wala to a urtuluna ar dai cikaran ma fa inga yiye fato fato hawar yengai au taram hawar yengai clan don yi akralar Nigeria au me guda da clan amma nan ga yengai mana zan ga sai a da yawa ce ma sai ga gudu sai da yawa ruwa nim kam kam la legend ba au a hakika ba legend ba
0: legend ba adai lauta
1: a da yawa to da tira da wadai bulin biya da shi dai roye ma da yin kilaro da kuma rubayin da ganan guro da har ma bulin biya
0: kilaro yo yo a roye da shi ma kilaro bayan tirin no da koye da shi din gaima amsa rotic class of quarantine da ji kuma shi roye ma da futu guluma dai shi ci da ma do jarida na sha do a wuri sirin ma da shi ma ngo futu a wuri guzuna a da guzuna yimsuluna awo guzuna da da gulji lauta tawadun ya faraskar ma da asunwa na shado roye dinna kusaton da dai bayan diriga na kan bai daji insha Allah wata shado ne an dero bayan da asiri na assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: kazan dar do kliwa
0: nda fato kliwa
1: kliwa kliwa
0: nam duma na jin
1: ba guru su fi mari bo fole member karatar da yau kirin tiye
0: ngala wuce kin shoro gudu so abi an dero kudum
1: ah da wuri ai manya dira gele gele ma bawo jama'a yin so ga sa ba ina sama so sai na jeri da wani yin dia krikin yana wa ando kala kala ke sa ga tunan so sama so fa yana
0: are
1: ta ji ala ka san doro ka sai sara ayo sama boro zama na dana ayi
0: are la wuta are
1: are are ala dun ga yarra sani
0: amin
1: dai sai tu ja wai tu ja are la kala kale
0: kala sai da yo las kerera Lokdu goro badia loktu Allah botro gala da jara mi krintin de so Allah dare da jiran faraskaram de tamtama faraskaram do balbal citu buri ne do kashe su su sawan jide baba nan do ndo faraskaram da ita garzo kuna ro tana so kusaton de baba gana wakil gala hutu kauri kam man faida tu fatwa do hawarilan andiro bayan da sun na talam na sarai lan sha kuma quotation lan tana mal da jade ma hutu shi quotation al kauri kam man faida tu na sha do bayanci mbi kuruna shado ro lenga imbeji kuno tende falle futu andiro bayanda sunna na